Wa fifi nga si fifi lo imo tan tole le fi tema le uli no tule ma tema le wati sumar fitu minute le uche ne ia le tu la si fu male lua. Na wa te fa fonga mal tatu wa tru ile to abuna to tatu tale mo sa mo pe na yeli tu mo le au nga le fi nga man mana. Ti pe au tanga va imo tan tole fa tu fitu la na tu mo le va yes. Tali tu le fitu na ne to mo moria tu lo mo tu mo la ulawa lo fa fi nga lu nga tu lo ta vale. E to fa sala wi no tatu tale pe na yeli so. Ya, yeah, datu bolu lisi fa popo ngale sota yao. Ile lofo mole angle le yo tan tu tua. Datu no na wanga ya tu tote lo le tu nu. E malo longa. Oya la tu wa unanga foi ma tu pe na yai le tayao si pa ia mole nei tai mole aso. Ia wa a fa foi la sto fi la to. Lo aso ma tasi ne yo ni masina. Malol for lau, malol for lau, malol sa. Alor fa malosi le masino tatu savalinga pe on tatu fo la mai ai yo le tatu lo to fa taia ile tua i lo na ngare le la na pui pui ngol an tau singa e mai sona fa mari anga lo mai pe to tono lu ai nga ile aso mle aso ele o so tatu malosi dio ele o so tatu malosi na imita mita se tas ai analisi no le tua ya ti tatu le mafai ona fa tau wino tatu nga duenga fuang am fa moy moy nga pi on yai tatu fa tai lai le tua ni masin oi ale tau malulu oi ale malulu le tau mal tatu wa ba ai swing ai le tai mi mal tai ai fa fi tai le li a fa fi tai o tatu loto ile tua tatu ti ala mal tai ao malulu le tau a tatu te fa lo ngwina le lofa ma fon fan no le tua le tatu te vi ia le lofa mal nga le yo tatu ta pausi de langi Poklami mafua fuanga tu mai ati tatu yaso tetas ya bese foi ni tatu tamam ti dam mat tu mo to malawa o lo man wia ila jo fav tai le tu ila tu singa ni tatu tu asin sin ni mo to malawa ya po no fuanga fu tanga tamat tu o lo mafu tu mai ni so ila jo fav tai ma vi ia le li fav tai fo ia oi tau si matua ya fa pe o tiu te na mo fai va lo fai to no lo ainga o le tau singo si tamam si tinama tua Malo le on sai malo le pale malo le fa malos malo le lo to tele yo tuli ala manu tuli ala manu ya maua o fo ti na na nga ruenga ma seleni ai talo ile li e mo pelu malo si tau tua ma tu si e su tamam su tina ile au mo fa manu yanga na wo ya oi au nga se bala ku ko la tolo fe nga ma nga se nga tau ma tanga le fo yaso Pa malu watu lupo kalami ya te uto. Malu wali ongo sae. Yoi, esi li ni vaitemi utatu yai. Ole usu amale fa malosi. Fa vifianga si vifilo ni vidi samu mo el ni vaitemi lanzo. Lua 10 minuto chene le tu lai suma lua. Mela vada te mafuto mo yai. Peyo se te ufunga la au lunga le lau lau. Mo le tuelo fa ngam fa malo nei av tabale umala vai le nei fo ya holy

Yalu asful jolu minido chale jula si balua. Dala kiri wa fafsanga inu wale lau lau a. Lunga masiau kau konga ngawa faide lua tau maftanga leuli a. Dasa ukala mua mua e faia. Le walua saa unetari lua sua na uli. Ya wale manga ya ubalpese. Peyo se teufu ngala au lunga le lau lau. Ilo usau fa imai au lea lava e yei oi lo umafau fau. Olo manongi ua pua ina ua sasala ile malulu. Iluga se lau lau ua pua ina. Ua ule mafai ono utu ina atu oe te alu. Vai iau, oa iau sa afifinga iau. Vai le kaimini ngei. Vai le kaimini ngei. Afa pia fuinga ke lua lantu se fale ainga. Io e ngau olua o te lua u ese mai mare fale. Ngala olua lantu fu ili se fale ainga. Supo. Ai lua vai alo se supo saiming. Supo povi. Supo manongi. Ai kalkal nguale. Io wa pei o se teu fungala au lungo le laulau. Pei o se teu fungala au. Ua sa sala mai le supo povi. Ugao se laulau. Ua le mawhai o na vi esea lo na manongi. Ua pua ina wha solo atua i tu tono le falenei. Ua atilia ina sa sala lo bla le lei. A vale rar kangi, vale kangi. A kusalar kemi ngam kwa le a ya se kupere ako. Io se teo. Vale a se kupere ako la ako. Vitu mai. Fai mai e a kalo la fes kalo. Iluga se. Alo fai fai mai e o hamelo kiwi se ele o kalar ngi kai ni luas bulu lima minuto chele jula sima lua ke no o kai mi ngi a lang o tato aka ko wonge ya foi aka ko wonge i si me pe a pe ya ka ke ka e ke la ku ka mai ya ma lor se fu mongi ku so olo wa foi o le va vai olo le foi le lis ka nga ka pe a le loku ya pe ke la ku fa yin ya u ya kala a e fa sa nga ingi ma lo ko ko nga polo ko du pola ma la fa nga e le ka ka ma fa nga e fa yese kala va nga le a lu va

e ngo fuma e kango fa vi sio ko ko ai makeling e la or fa le sa pe ke makeli si singo fa ola le alo fa vi ila le o a le alo fa vi o il va ngala o ai le ai maso kango o fa vi sia o ka ko o sio fa nga wa ia e ke la ku o ka fa ngo le kalesia san ia e kango san ya ari ki kiri ka ua kari o san no ama ka ku ilo lo ko ifali usa ki ka ua san ya ku la yo ki ka ua ifango le kari si san ya e ki kango ka ulu ko ulu i pe ya nga la ku lo la ya le wa wa la ke pe pi o le kari si o le ai la e ka ku ri mai ka ko ya e pe pa nga o le fali a lo pe pla le ai ke pe se o le ai la E mo kore wa lor TV a kako. Ua kua ina lo na manoi ele sao. Lawa, ie, o kaimi uma, ie, o kaimi uma, kiri wa karakarangoa, manua faa soa, afa pea fa ngai faise lua ngase senga, volale lua ngal wenga, ke vala ua kui ai Rose, bada, ia pe ingo ya losa, e kama, Rose, wala vale nga. Ia vaila, ie, kusa, lo faa pea lo koro, e, wala lua kao me kai kaya Rose, o swinga. Uso olo wa lofa ele mamai Uso olo wa ifa me melo Ya wa kika kere ilu ale kaimi Neo langa marisa ifuanga le Tatu kere ilu ale kaimi ke ua Mari ufa fuwa se isi mai e Ola upu muri muri yang fa ye ole rose Iyo la rose muri muri yang Ai ke ilu kere ilu ale menga kupu Ola wa kere ilu ale o langa marisa ifuanga Ya po ola ifa ila ngakuka Ya ala wa vala wa kiai Iyo la wa vala wa kuai Ah Lili, kusaa, papi olae fela nga kuka olonga ingoa ya Samuelu, ya lawe vala unge ya Lili, na fape, po hai Lili le vala, mangkua la ufo ilu le Lili, da. Lili, ipi fa maa malu lau lau fam, Lili. Ile fa maa fale Lili la ngala kere la kyaun. Lili. Aya le ilo si kuberkanga, Lili. Ma kwa fa ma aki ale ni ni na ko se ya ma ye fu ma fa se ne ngi Wi Fi le bu le ne holy alo pato dang ma to tu le fi nga le ota piva ma fa tu ya ti se le ta tu fa nga na i lo wa hat ma lo la nga lu e ma lo fu lo sa ni wa ba ida kasi la le pe da fa ai nga pe la fi nga le ota ma fa tu ya ti se ya ifa ya la uwa ya nga singa ile ma du ta ya or ku ka le holy ia I mara au fingalu ngala au fare o kiur ia mamo ele otai oe va ia le ia le fare o loa oa ele I mamau ia alu na leo ka emanga mi eti se fai maile oti se a hani ia fai vai hani ia le vala au ia le vala ua le otai vala au hani ia e kari maile oka babe ea vai vai vare suinga uso ole si me ole leo vai di suinga ole leo ole songa fai mama fali ngoa langa mama falu oi loa nga ole fai meiko Langa fia Rose Fua, aya.

Vai, vai, vai, ngale malai vale le fale olo. Oi. Wa fa fio na ta elo fatu lungo le malai vale le. Ila fa ma vai nga pe asau o ye ni sila. Sa ili manui al termina ti duali nofo. Fifi le kai bi ka pe nga ya. E a wa mai o singa. E le fa ba ba e nga singa e. E wa mai singa nga ya uli. Alu fe lo ima singa nge pe nga lu fika sa mo. Se kangi la ngo ka o singa la le o ko. Alu fa mai ia lu ko sa mo le si. Alu fa mai singa lu ko sa mo le. Wai malu dress le le avaku. Wa fai ar fa maongi. Yer ka ko singa fo la le. Ah.

nga lo mar ka kokoko sa mo le ni ngon balai ba li ai de sing ha mai fale de yau fiko e le angle me me ngi ngon balai ba li ya fa kwai fo ai mi sia la fa ko ao mai ye ni o le fa ka e fa ku yo ai o le fa ka e fa ku e pa yo le fa ka e fa ku al fa mo loko ele anga di fingo fire me mo fingo wo ola nga sau nge mal fa ele anga ma anga e fa ko fo e se de mana yo po kala metanga tama tu ola ta fa longo longo a la nga ngo walu fo fa ta ta no e la se ta se tama ma tu an wo fo fa ta ta no on mana yo la ta ta ma le na sau lo ini sau lo ini na sau na ma yo yo long ai nga sau lo la yo le ini no fo ma ta la fo ta la le ya sau lo ini pengar wenga ya malfola fo tu pelanga wola le sa mo le ala wola le china le wola no fo terminate kire ka wok wori ngor ko ingo le ala wola no ya famina mai lola iwo ti te ila la tu ai la ingo te mai tai la sau ni ni sila la la fa pe ya ya ya ya fo ya ya ya ya ya te mai tai a ile ai ngo te mai tai a ai ole sa we so pengar wenga ai le lori wa ol ile ulo la tu ai ngala venga wo mare mal tu ina le wola ma tu ya tsalo to ina ni a tu sal to ina na sau ni mo mole a lofa moni ya to no le ta ole lofa moni a sau lo ni to ina a tsala vo li tama loa sau lo ni fa ngal wenga mala fla fu tu pesa mo lon ai ai se fon se le ni la fo yo e mata mo fa i pepa mo lo lo na pe fa ngal wenga ta ngolo le a mo si ana wo i o si ana si ana wo le na fa sa mo sau lo ni na fa i poi poi lo wa ma tu tu ala o or po kala mela tanga tama tu no wa lo i lo Ah, walu lola matal no faso o kase manga ya. O kase manga ya. O le manga ya. O le winga la tatala fo ilia e fai malu ita huma fa malisi amu tatu tupulanga. Le angai teimi te lea tatu tidoa o mei ngalunga fa vai teimi. E fo inisi o mai sa ili maluia e mua mua mai inisi anu nofu inisi sa mua fainga uo meange o fainga uo. Ioe, ia e lua a fa pe ua umana. O le awa e manga au la uo ia fa maungi e la uo. Yo a lolo wo sa mo fa pia e ala wo New Zealand nga sa lo la ia le e ka fa fa New Zealand ke le kupu e mangalo o le manga ye fa matala nga fa matala ino le oriel to ina le masilo matua ia ma lolo e se le banga ia a o le luita u marfa mar sa o le mota tu la nga ye te mita tu tilo tilo mota tu va vai ile fe ilafi ile fe ilafi o melo langa le nero tanto ia a o lo na fe ilafi ia o le mea kupu o se se malu mafau fang au nga faa se se ino lu mafau fau wa o ki a kole plan na etu mafai ia ngalo atu atu ai male apa faa pa ukoko ngalo atu ai atu ai male afu ia mau pokala mele na fua fua ine a ola ukangi na ngai kangen male pale le oka oka ia la la ka faa ma bea kwa skou ai ngai kau mongo mongo kwa la nga fifi ia e si au wo mai ia Sina lau koko sa moa lea Malau dress lea Ia malau solo solo nga e kangi Mga kuwa e kangi Wadil mi ngala kakala ko ide Ia lafai mai E malau solo solo nga e kangi e lunga Ama yere e kangi e lunga lo fili Maa kangi e lunga solo solo Mea fwy lefa ia kwea kakou a e malangal tina o mertama. A malangal tama o fatasi. Leisi mea la alua nofo nofo isi isi hai, ili hai a oi. Pio i Oskaria o fakase kafau. A oi Samoa o fakasi. Ia a malangal ilo isi isi mea o fakasi. Panga kaya mea olo imaka malingi. Kai minge yere kwe kaungo fiel lo imaka. Waisi kaungo kaya. Kero ngo waka alai vai wa lo imaka kasi. Ya singa so so mai Saulo i singa se amai le fa si si langa le fa ringa le Singa ya mana tu mai lor casa pets le mala appliances o lo fanga solo le chelo la tu pa u i seti moenga wa vai dale manga ya Ma wa seki moenga no foa TV telefoni mali chelo o loa Fa ilo ya ina e fa fonga tatu radio samol le fa sa launga Ya bo se me lo fa mo o e ile tatu tu le na
Suane loama peta fiona le fafi tufa Great South Road ina I otahuhu. Politolu fituiva Great North Road ina I Henderson. Wala wala telephone over selau lua lua lua lima famalu. Over selau lua lua lua lima famalu. O omile lua mo otahuhu ale numbal tasi mo Henderson. Yalinga tapawana tatu falinga. Patalo fati ya tolte aliu. Ya. Lau koko sa mole malia. Markamu. Singa lau koko sa mole malau kamu. Selinda sia si patalo fati le fe bang aluli. Beza mingo. Among your bizarre, not so yeah, sing a little tight. Oh, of wife, who's like if you see that? Yeah, if I bang about that to what you never take below, Lee was full of it to me to tell you to let us. Or a cacko, or maybe fire, look a co, or walk. Yeah, my voice of a co. I'm happy, bang. Lalu sah kape ngape ngai sama kiri dua kiri wafuki ose sih wafuki ose

Malotia Jaele, Jolly Payali, Belly Malos, for Maria Malofoot Lang Mamma. Asia Wafoe, Asia Pa Angalisha Wolin, oh, Sita Pesse, Aliba, Talo Fai, Pamaloatu, Ilene for Yaso, Moletol of Angasa Matu Oku Kitty, Ole by Nafa. Le o te malo la tu talonga o I kalo fai malo lava. A malo atu se matu awo le matu tu malo. Inari vai ngafa inga utabai. Pea fo si matu awo tani folibao. Fa malo atu I ati outou le o mau fami uko wa o matalonga le matu awo papa fa toton ngatam. Io le manuia la tu pu. Ia misi di ala esa o maria le awo sili. O ma ko wanga o sili. Awo anga si o ma ko iku malo sili tani folibao. Ia male awala le al matu awal matu o vai ngafa au tambai ia pe foi bole tolo fa anga mo aku kiti u malaba o lo ia ita long af al tsangalo fanga solo.

ai sa wa singa vai lau chips ka mu dia ai I wa kedia ko nga chips bo man gi vai kan bo chips olu chips kalo chips fa ai ya wa chips ka mu Ole moatu tau tio pala udanga ale tatu Henderson Castle of ICPC. ICPC ay wala wan over selau fit tastas if fit tastas. Over selau fit tastas if fit tastas. Malo ulu mai malo. Sa ole le ulu. Sina wa ai lau pam sela le te wo solo sela. We mang ay ay al soy fuo malo inga sina ay lele mo la ufang usa sala paleng ulo mala mala balele tali ba sina fa fi fi ka mota tau ay wala fa table to telephone ta tu watu ulo ngala tele ay mo si so so ya pesa mino la fa yo na mafo fong wala ni fu yaso we yo po isinga le mafo fong ni kame kyo pesa min Ere kasi dia kangi kau au ni ofelila. Ala Ferila. Wa malita tu tu malita tu au la fu wa champagne fo da un botel sala fa il tonu fo la loa. Ah ma vai ti mu ngolo fo toi mo to. Fai mo lo to fai volto tali wa tu mo tu malawa. Ya pe o te lo la champagne male posi ulai. Le posi ulai la wa fo fo la lo ile la to pul pul pi ah ile la to pul. I've told you to let us see. Manuel, tell you what to let you do to Bangalwang at the toy.

E al nofa fong tatu watu nuu le areto le ola mo tantou. Ta si foyo tamo tanga fa le nganga. Ululuina mo tantou le sope on eile upu famalas au le fiong pa ia le tua. Amalo faftai di sunga fa fengainga. Faftai foli tatu watu nuu li talaino luloto ti fa fong iai. Ma ufala ngulunguai li ta uwa le upo le tua leo mfai on a folofolaina mo tantou le so. E ila li tatu nunga. Tatu folaunga ma tatu savalinga pe on a ta uwa le au auna le tua. Tele ia olu tau. Ole tele fo iol swing olo langa le tongo tau se fuanga le utantu iai. Ia au le lava e au mai alfa malosi mo tatou e ale le upo le li. Le ise me fenga tai le tua. Le fo ise me lilo lumar sila fanga le li. Sila fia fo e le tua tatou lo imata mo tatou muna onga ili aso mo le aso. Ile tau fa asoa, ile tau ngo tau le soi fuanga. Ale tatou fa tua tua ma tatou taritonu ili li. E ta pena ye le tua me sili ma mea mata ngo fia mo tatou. Ole mea ngata ili malosi o tangata ngata ilo na iloa. E a mata ye le tua lisi amatanga fo. E fa iloa ye le tua na vabenga iate oe ma. Tutono lo ai. Awa lana I tatu tilo fa pewa tau ngatale sa ifuanga mtatu vavai lio langa. Ile telo meo lo oyai. Ona tau muta ilo tatu wala au au na ile li. No tau wana tatu finau pea. Tatu fa malosi. Taimi o le atua e anga I mai lava le atua lona taimi. Whamari ino tatu loto. Whamari ino tatu mna. Lo tatu sa ili pe ma tatu finau ya te ia. Anga lele to whamari atu tatu atinu le nefoi taimi le uli. Ino se mali te valuati leo toa sifuma lima minute. Ona ta lea o lei tu la. Lua tale tu la lua le fatisi mai foi le to faya fonga mua se man francisione. Awali tatu pokalame ili nefoi yaso. La tatu talimai tatu fasi silanga. Nisi leo tatu fasi silanga pia na tu ina hatu mwale fafong mali tatu watinuu Iyo yolo mwope tatu tusi na yelua Ole vaufitfili mali tatu tusi otsonga Fitus futalalta wale tusi tasi Tielo le on ngangano lo itono tatu tusi na yelua Mfaino sosani tele ya antoe Tapinanga ulaunga Mwese fo inisi ufufanga fa mbwenga itono ainga Wala mali tatu telefone lua no lua tasi lima vitolu Lua no lua tasi lima vitolu Pete angai mefoni tatu atusi na mfaino inatu Ole tolu patolu wono hopol Avenue Nain Manukau shopradiosabo.co.nz Oli tanto imbeli lina Oli tanto pengatifailangi lina Mfai ona oka maisa utusi Afi anga popoa Fasilanga lei fasina tonu Fasilanga lei suli umma Oala mtamu fanau Oli afi anga popoa esavai Olo alala mpapa au kila nei Maso sitasi fia toe Fia togi sana maa Awa ile fakwe moe ole tue fausiena ole marumalu tapua ile fakasai tono ole tatu nuu. Ole afai ole filo inga I Otara Art Center ile aso tolo sifuro melu olu ono ile tulai tasi louli sepa ile tulai lima le fiafi. E muna umialo awa imai tatu suala upule mafaa soa. Lima sulta lalu istala maana tuwa maisa ulafonga awa le tau amtaino ole neifu fakwe moe ile ava marifalo ole tele. Fakwe moe ole auliatu ile na aso. Tu poina tatou felo ia I le lofa o maleanga le leo tatou mtai. Faftai sainia ia lefa sisilanga e le failau tusi male laulau al maftanga alo mtama fanau apopoa. Ainga sa alalanga fale se ilai le fanga. O te fasi silatu le abba male falo alo I suafa mtai umma ole ainga sa alalanga fale se ilai le fanga e fia mwos tatou felo inga Ile aso tonai ile fai unga o le vai aso. Lua sumali tolo me, ile itu la se furma le lua ile uli, le lo fuanga le lua fituiva, is tama ki, lua fituiva e, po le lua fituiva e, is tama ki road I Otara. E mana umia le tatu filo I fatasi, e fata unuina fua fuanga o le tatu ainga, sa tatu sa talo no ina, ina ua uma I a tatu nofu, sa faya ile amatanga o le neitu sanga. Mwolisi wa mtalanga, wala umwadi telefoni ni olu wa fitu, ono tasiono, lua tolu lima o. Mwolu wavalava faftai, alalanga fa mai eti, sa oli tatu ainga sa alalanga. Ala mtawa fanao sale aumua I au kilani. E fasa sile atu, I matafale uma, ala mtawa fanao le neinu o sale aumua, olo alala mpapa au iso setafo au kilani. Ole afaya le tatu funutanga ili aso tonai, aso luis mwantolume, ili Otahuhu Rugby Club, Malu Awa Street I Otahuhu.

Ia leala woma kaho. Woma tatu fasi silanga, pauna fasi silanga lo tanu mai. Awore ngalo tatu watino, fia mawa seip ti ole astonai, male fia flasa. Olewa mawa tatu German pan, mawa tatu pani popo, mawa tatu cinnamon roll, awali puti ole asa. Ia poni maftanga foi, wa foi ni maftanga o family service, foi foi de tautu atu mo oe ala li pan popo. All the cinnamon rolls. Yeah, maltatu German pan. Wala maltatu telephone. All the tasi. All the far fit to follow with tolu. All the tasi. All the far fit to follow with tolu. Leo malulu. Kamarele yanga popoi la kapi. Popoi la kapi de la saufor fa imol vayaso. Yeah, ma woisi na fasi nga malosi mo e. Maltatu telephone na. All the tasi. All the far fit to follow with tolu. Ina utas 4 minutes. Chalo le chulai lua.

0: Tau tuwa pasau nanga to ona ya titiele nefo iaso lfata fiti o nga aluenga mwa tatu mafutanga.
1: Egeno geno matama
0: wa. Elfa mwe mola ya tatu tuwe mafuto mfile fo liaso ataya ule lofo tatu utua. Teite ya tuwa leo tu sefua maso matu wola. Pa umofu ilo nga aluenga nefo iaso mta walunga lpo kalame lfifia mai. Ale nga nga iyo lfa aftai fa aftitiele sa mola ya tunupele. Tafa fio lo langi sa ema wa maile ne tau tuwa. E tapo inga na ya tatu tu mamti na matuwa fa aftitiele lava. Ayala ufinga luenga le tuwa iso sefata fa itaulanga. Fa avitai, fa avitai ya utou faivalo filima. Tapo inga ili so. Lolol tatu watinu usafari po kalame ma. Pa anga ya ante oe. Ma ule itio fa longolongo fule ne yaso fa avitaitele lava mo tatu maftana. Ia alta talo titia. Fa mangalo selo vai vai lo tukbo auna. Le ato toa si tautua pe ona ili so. Ia alta minasasi yari ngangani. Leo te fa malu watu aswatu vai malu pengo tu ngalu pa bangalo silo vai vai to auna ya ma tatu nunga la tatu filo le aso tayao talo li si ainga molisi ainga tatu talo fu mo tatu fa nau tu lata ne tu ala tu wa onga ya mabua pea ya to pea manu ole tu mo tatu ainga wale fi nga yai fi au mangaluenga ili ne fu vai te mo tatu yai ya ma tu wa ai tatu nalu sanga le mulu ngal tele Fape foi, male malu rule we ye tanto. Alo fatele atu tetia. We are telling the yaso soy for my manuia.

Ole chemi lo wala wanchi ole wa se anchi ya se fulu mala valu miru che bute ni ling chu lai lua ile ri ya wo ni la stufi ole fra cha fiti un ar wenga chim chim ba fai va lo fili mai pe ora tofi ye lo to pa ia malo o to ma manu la so lus fun mal tasi ole ri masina o me lua fe lus fun mal ono malo lo ga lui e malo foile o sa i chim chim nga wenga e pe ona fe na yai mo mona molile fa malo mo fa tai le to fa po lo tlinga fo ia ti dia e pe ona yele to map changa mai le tai ona le la si uli mai foi e se tai mi ole ha wo uli dei ole wo tan to ma futa i foi e le porcola mi dei ole ha wo uli ma funga mo si uli le tu lai fa e ona swile on the fourth at just before le fionga yele a to sovema le porcola mi ole nga nga i fo fai va si uli le tu lai ono e le fia fia na nei ya ole mai to man tu fa fo sulu man tu ngofie mai ave ole la ole ni te mi ole a wauli il fenga ye ole tu banga wenga ya ma fai va lo filima ma ole a solo i ave ta vale umalava o so se tu ai nga ta vale o nae mi ngoi ona pa ole ni va ing ole a wu ya o te le i lo pe o ye se si ole ta tu tu Oa, qualify ya vem ave train I have you now a qualify ma vea o ma tanga tai a vea le train ya o te fa tan fa tu ya to le di vai ngola wo e o le menga le le train e le ai ya ma se sia train ni ke lua mili vele ke a lua o ye lu ngo la ulei ai pa wala si ngo pongo ka ko train ye ya so fe o ya ye vo ke mi vo le le ke ya wo mo ku si fa fo se ye ye fe malanga inga trains ye pila o le lua e va ye so to wa na fewa i fewa i trains ai e vole ka vale nga nga wa ku so ale a ya nga nga pepe e ma waya electric ona i fewa i ma tan to wan fo af ye o jonga ponga le ka ko wa ka ba ele tu ma wi lu ngo le le e pe yo le train ya ai fa tan van tu a wa ta vole umma le di vang ola uli mi si ma tu o le dawa sa wia tu e piki le fana wa onga ele te me tu wa ya onga o le di fo ya su tofi la tupson e pe ya on na fina te fa ya tu e ta lo fa ele amatang o le vayis ya le wote ya wote fa ya tu a fa ta fiti nga an wenga ya o le di fo ya va ya solo na tolu e pe ona tan tu wa ulia o le masina ne yo ai fo o me a kan na se kwe va ai kasi e kwarka ko ka le nga vui le ti anyway e un malavai ya so fo ya e mai ala tanto ma sinala rio me e le aso sa a le sa bulbulila o le masina fo le rio me e lima so sa e o lo no wing ma kwa o mi ala ten ya o le fo yo la tanto fenga ye ye po le tanto te fenga ye ye mla nga ya tu le a isa mi nga lo tu le masina rio me kasi lua kon fa lima e o e pa u le aso mo mu o yuni e le aso nga fua ya only tanto asuna isa mole fa bra tu ai al tu tu tas a to ya ile to a leon nos fun mo fa tu sang tan un tu tu tas isa mo mai pulenga fa colone a le malo ni sila ya pole tu no ni sila ya le ngatu ile ole asuna to no ai o ni sila ni e o le fa mo tu fo ile aso fu on tu pu sa le sa le tolu ya ole foi la mano lo ile to tele un tanto ya tele foi ole ta pena ni si un tanto por glam ele na tin tono au kilani o lo mo e weling in tone ya fa be foi da ni sa wele se po Brisbane ya anto hai foi mai da in Melbourne ya e ole fa tum tum ngala vo ni fa mo uma ole tu to ta silema le fa de twina ile tanto to e sha mo ah e o tno fa mo to e ma fu fu Fifi, ah, pe ana fa pe o mai le temulini. O le lava e pu le a tanto e pe o le tunu o to e la e New Zealand e wa o to e la we e le iso na palmia e le iso na prestini e na o le tofinga na e ta o le ulu o to e la e pe o le tofinga le na o le tunga te va ia toa ia motu uma o to e la ia wa ia iona motu e tolu na e ta unuku nonu whakaofo ma atafu ya na paula wala te on to wai i toila o lo woso on to isamo ele ma faina e ruan tsa o mai ni usila e len i toila ya ale ma fai o a ele wia ya lo tanto o tro isamo ele ma fai ona ya nga ya tu ele an tu toila bwanga lo ya pe lua ya so ya lua i upeko ya ale ai vuelanga kova ole malanga an tu toila ya
elema fai fo iona fai malangatu ile va antua ye toi lau sai ye mobu ya wale toi fa unga ina le la antu salada ya ole la vai tele una fa unga ina ye le tanto wa va ole le ni na hon ya ole va na tele na malangatu le antu toi lau o ke man malamali ya langa ye ya shoki sa va pele ona ma polo o toi lau ya sa ma sangi foi la ole meu ke fa ko ile antu o toi lau sorry e makwale unge i ale de yantunu yo ole makwa kelle le mulmuli yo vola le manmule na ti ti le mulmule le pop ah e ka we ka ko le manu ai ni ya ai ka ula ele au toila ole mulme ka ule u ka ma voile le amanga o fa vai vai le king or pop ya ngape ale ilu ngori fa palasi me ila ko ja ula ko va ko ilu ko fa palasi me ila Se ilo nga e vai vai ma ma fai e ona mai uona sa saele le, le putu. Ia, o nga fuku a olona e le kongole. Ha, o le popu. Fifi, hele pe anga fape o ka kore u. Ha, a fai ola nga alwe nga ngai kio e kongole popu. E kasi ale alu ilo nga sa ulalo fame. Ha, le koe fia ai fai nga popu. Nga ne fa lua nga lu lunga para si mai le popo ile kai kai nga nga kau vai vai vai le le le pulpo ta bien o maga ho e si dien ku a ka ko e vai ka ko a ka ko i ana yo le sam e ka vi onai ya a ole chala na a si si be ana va pe Ole ni o mai le timini, ole la vai pule ni si la yo lo tanto tru. Se me manu o si ki sengi ma ka ko. Ah, o le tupe le fa ngai nei o i to la ule timini. Ole tupe ni si. Ya, ole to tongi o tanga to toila. Ya. A fai fai mo mi le so so. Ya ki sa ngi ni si la. A u te lo fai yatu. A me sa ka ka ku ma we ka ko le me nga ole u te fai yatu. Pe ana fa a pe. E o mai le timini ole pule tanto we. In New Zealand. Yeah, I maile tu to tasio la tanto to do o maile timilidi. O ka o ka e se te le o le tanto wafo. O le tanto to mafai. Yeah, e pe ona tu to tasio lo tanto malo. Ma mafai ona fai la vala sa o sa moi. I le tele o fa la put putogna. Ale la lola. Ola ola. Ah, o le tanto to do. Skama I men ti ava pe lungo le fa fa no. Ai uo o ona tala I Peritani, uo o ona tala I tulu inga I fia o le lalolang. Iamba u te iloa, ai lunga yeisa tulu o le lalolang ilimi. Ele o yeisa sa mola o au mawai. Ai anga o I fele tulu u fwe lele Greenland. Le ufitia fwe lele le aisa, ili kele orkai. Iawa ele fie fie kako ya kongo maluru. Ai ele tele tonunga, ole tele o tulu o le lalolang ilimi. Ya olo wa umawaiya na yutato utengata. Na umutamanta ile afo. Poloka la mena le afo ya le kambalo. Fo ilelo David Lomas. Na fapeleo na tausa ili ya iya setasi fo utengata. Ese mafine po stina Samoa. Famai ole lima tausa nga teluwat. Na fapeleo na fsota imaye. Ese tengata ya teya maile antulu o Thailand. Ya. Famila talala mtamba na ile tomaita isa mole Wellington. Famai oyo olona tungani. Au mai umafa maumama. Olona ingoa atoa. Ole mea na fana wai. Ole atunu olo wa umawai. Ya ae famila ba waltinale. Pei umase skem. Pei ose fengafu ilele taufa valia. Ya pita yanela. Alima tausanga mulimuliane. Ua atoe. Mawai manatu, mafapea, ole afa awawona choisa ili. Ia pe mo ilka larga kalenga faimai. Ona fao ngalo la iale ole au nangal tamalo New Zealand au David Lomas. Le saurua na porkala mefoile le ilungo al TV to. Ia, ona anga ile ole kamalo David Lomas e faila na susue. Ma mawanea, e sa ola vaole na tuanga de mon. Le au mawai o ile antunu ule au Thailand. A e sa vainta maina la lona tuanga de. Ile teimi a o lai titi. E se tasio a inga. I tutonu lavo Wellington. A o leulungali ile sa vainta maina. O leulungali ia maile antunu o Kanata. Ia o le melanda. O le nesu ya ilo na fai. Ia ma malanga antua I Australia. Fainga alwenga ina. Malanga I Xiamani. Ai umangi. Ia ufa mautua ilo ile antunu uleo Thailand.
Maka ukiya so len mo le me ole afo. Ole sa ilinga. O so tanga. Ile nei fo iwaita. Ona o teko no losi fa ni yona po. Ma le tele o awala fa fingo fie. Ona tato faya ya mea. Ona so nafina fa tele no aisa tasi ufo ba. O tulanga ta wa o onga. Ai meise lava ya le tulanga fo ilele o le poto salala. Ile tawa o tato tala angama o tato ngafa. Ina iyo tato tufa antulea iya tato tu pulanga lalo vao. Ina iyo antule lumana. Olo lanto maana malama mao lanto maanga fungaf. Imea iya po tangata foi ma ainga nuu mafia anga maitu malo. Olea sa tupunga mai. Ia, nga. Ailefa pese ilo nga wakako faa suwa ava. Ia unga amakalola iele unga sau ilunga. Ole lima kusi ele ngei koe koe a pa ili makaolis. Ole me fwe gale kele ime ye ofusu anga. Ma kele ime ove singa. E mo me ofia fia. Onga ole faa la la ma iluma olonga ngafa. Ma faa la la ma iluma o ye ya ama ama. Ole makuase seo le teimile fai. All my quasi, it was a kiminga, kalanging of Fayinga, ye while I am a sisio quacko. A kifalong of a little wakosi, pakaloti, or na if ye feed a moon, I eat. Cause if I may ya pay your ear coop, if I may fill up for your coop. Yo, or Mangakula or Walang of Mako, while if I could mako, mako for coop. Kakia banga, a year came me for ye. Yo, it's a tone of my tongue, I inga. Eva pefo ima utanga nu umafia aileva benga osinga lua mafanga fanga yanga makalona yalenga kala mailo fa benga wai mai ye ol benga ni ka ki vishoi ol jemi lola wanti wa tonu link to line lua va tana van to mama tina man to tua elanga jile ol malo shulu Ole na musa ni antu e piki le fana wa onga ya chano si ole na ya onga umane ya chano wa lama fana ai le va bevo wa vili le akar kama kiki ma e ngofo koi ma o il fana ile ne fo ya so tof ina wa mau no tongi ya ma so ya ko ke kala ngafa ma ko kala kala faru pen i me nga wa so fie fie wa ngale

0: Cholo bana ve misi luki su aleri vaingo la wuli va ipo fe na lanchai la udani. Da ele jole pa yeli jalo fa peni mala va bevo ne sungal tia kono ya tikin san. Yoi, ole vai tembi le dingi lanchal ga kai langa se dingi. Yoi, e chofu le lei, to e manongi le lei, to ai le mo. Sini va tempu soa, meke le misio. Le va mevo, oe le wa amia, oi taro fai. Tolonga le upena unasa. Ya majanto ko mole mafu to mele ya o le vele fana wa o ngai twaina ya nga ya to piki lan to
1: e ya se isi o to ai nga fa personal leo pe fa pe fo fa mata ya vele tale i mali tale ma sani e ta fi ai la to mali fa yo la to me ma sani ai e ta ta ona la to e fa su enga o le tale a nga il coughtest.co.nz Paile su enga o le tale ma fa i lo il fo mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Ata e ia fwa mua. Ta e tu tono la lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maa sani. Nyanga le ai masi vaenga o mea ai mauna lapisi. I fa ama umaua. Ta ama ki Turuki, all together, Auckland.
3: Pui pui lo ai ngai le tau malulu. Au e te fatale. Fa'atonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po a maua foiso walo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu, tanga ya nei le upenga ta fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie, mō fape sili manisi famtalanga, vili mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
4: O e fufu e fatau ese lofale, e te manao istangate faa longo ya oe, tau tua mo oe, ma mala mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau Bob le malu I le oluolua tolu ono o lima lua iwa fitu. Oluolua tolu ono o lima lua iwa fitu.

fifianga mai le sisa record si le nei vang o le awo le mala pese fa mai sauta o ma o le fale o lopta ma ea aile o le fale foi le le le kuskusi ni mai le si le si ma a kana kana ai ka ko me o ngafa mvalu penga ma ke ia le wa ke ia le wa vive si fa kope kope a kuai aka kia le ngafa ia ma me o falu penga e yailo na Jamie Malino fanga e faya. Le ya le mse bevesi. Ya, ole menga ne kupu ya kako. E oe, nga kausi pa ka, o kalinga pe kau velasi, ya kalinga famai. O e mala malama o, ya famai o iyo, ai ma, ai ma. E oe, amelika la loma kuo voi lele le fa, ele kambalo ya ngal fa kawolo. Mole mole ya la chamba. E fia le ke leo ka pihain ngay. Tanto fia se me mawai le mole mole fia fia. E wenga kuke fia le mea. E aki rienga kupo le mea ngale vivesi. Le mea na tate maita wina ime neo fia fia e fai. Ole a se fia fia mata ngo fia. O se upo fola fola na tape na ina. E olo ime ia. Oka okai. Ke iala iala wavivesi. Ae makoa le ima sanga mea lo fapo o songa sao ili fapo e moe lai fai. Ko sanga alua ko fwele le oso faa lava. Ili kusifala uria paima lava. Ole mea lale. Ae koe alu se mea faa penga. Ue koe fai se mea faa pia. Kakia. Ioi tuule le. Iloa ngara kamali ia yana tuba ngara mana. Ilo ngofiar kamali ilana tautana. Yana tuba ngara. Ya oli sila vaenga ngai soko ya kangula oi fa singa i funa ni Jalavan Julius sungala fi fi au ya field tan to mala inga le mam to me nai sini Australia ya o se Jalavan no noise ta si oli ta alo i le au wale for South Sydney Rabbitohs pole au le la piki le li o Jai Arrow fa maunia mai le niva yaso ya lona li taya mai le ta longa o le lakapiliki ona ole a fiele ngase ngase lea wata ua ole motor neurone syndrome. Na utango sa ili antu le, le faa maipo le ngase ngase lea, sole. Ose ngase ngase etelefie mawaki. Ona, a fiai maso loutino. E aluai ma e afoi. Ele ise vai fufo. Na paule me mafayo na fai yanyi. Ole fiso soani fo ilele ya ye faifu fo. Ina ian tau faa nga yo yei maso le tino. Ae, fameyo le faa mailea. Nate atia e ati le siyamo le faa mailea. Ia maso le tino. Ea maa utilo fo ye yei ni so le tatu watano uwa afiai wo uwa ahile mole mole tangata. Ea afiai le ngase ngase lea. Ose tangata tino tele. Ose tangata malosi. O se tanganta e mantua ma ati le mafaufau. Ele i levana a fia le ngase ngase lea. Ae le mafayona tautana. Awa o le mena e mua mua e mawantu le malosi anga o maso le tino. Ea o na mawantu lea o le malosi anga o le laulau faiva se itu laulfa a funga anga le tino. O la la e mafai o na ma ati mai le mafaufau. Ae uale mafai e le maso ia po le laulau faiva se itulo. Ona au mai fafole upu ma le tala lea e saulo na mafau. Fau po le fatonunga le saulo na mafau fau. Ea nga i mai le laulau faiva. Ea o maso fo yo le tino. Ea mata fo yo na mo wantu lo lantu ma lo losi. Ea ona fa solo antua ya lea fa pena se ia o ina o mai le vala awa le tu. E se le kua nga ma i fa pengi isoli. E tali pei o le ngase ngase fwoi lelo le Parkinson's disease. E sau maalie, sau maalie ala tamalda. E yeile te, e lema fwoi yeo na toi tala noa maile tangato. O se mantua ngase ngase e te lefia mawa. E mantante lefia mawa. E lema, e lea fwoi. E le ono mea fwoi ona afia ise si o le tatu. E mazo stangatala. Ya, o le matau tia na o lea fwoi tu ai ngā fama. E mawhaio na mawai i a tangata. E a unofo mo mawhaofo na tangata leo Jai Arrow. O se tasi leo poutu malo si o le au laka pili ki le iPhone.
le la piki I le tele o tausanga ua mawai sa hawa pefuina ta anō I le awa le state of origin ale Queensland Maroons ya ma sa hawa pele ona I Long Island ta anpita a o mai lewa le teimi o le ma I pole ngasi ngasi ya ele aska ko me mawai ya na paule me mawai ona fai ya le tātou tau fui moli tāra sanga mo I la topole anto I ngā ngasi ngasi o lo o haa fia I nisi o le malu le tātou tunu ya pa ya tule au fa malo lo le tātou tapa au le lang ya te utou umalava o lo fia ngai ma so se tu ai ngā ngasi ngasi ya bise la vale ngasi ngasi leo le kanisa wa o asola sa fa pe tātou e ngā ur kasi ya le me ka ur kanisa a le mua ka ilo akungi soli Ola ola ele mauka nisa esi esi e mafayona fiaina yu tatu tangata ya pangi hantulo na aufa malo lo mle aufa mafanafu yu tatu ainga o lo fia nga ye ima ia ngase ngase ele aini vaifufo pa talavantu ina ele afio angalea o peva ya ya I America Samoa ma fanga alu O le mafu tome I lefionga ya le ilua to le pai ya lene woti ya tau tuwa ua. O mai a lefionga ya le ilua o ia e mai lefio anga o sangone. I le motile I sala fai ma lefio anga o sale la valu. Ya o lo o au mawai nei America Samoa. Musalo le tau sanga bulimbuli na ua luan toi America Samoa. Pei umma o le kausanga nga o le afi I vesela. Valu sifur ma le fitu. E le mafiona nga lo e tia o le tau sanga na. Langa I ile teimina na suye tu.

surely. If I your killiva, Auli Aulili, Aul Shao Shao for your Lalul Nava, yet Malangan to love him Matao Tuanga in I America Samu. Yeah. Now to have a for Ilunga in Yamo me for your cock of fat, bully many your father love. Imo meo povi, ye tato ye tong, ye kako pusa up. O la gaminga, o la ifa nga tato pusa up, voilele fasun malvalu elingi le yiko, kama voilele lenga ka moa ya sola o ka halu le ako, aya iko e kango ka wamor gaminga, yo, kuse kere iku le ilunga fa melo papa ku, e mama fa ko ikinga. Ale utau emro mafofo le melo le papantu e tofia tato o lo o afia ile ma ile papantu ile ni vaita o le tua mapuna o le kua foi le fa me wa se ele pongai ai mafu ama ile ka ko malo vale ya so ma wor ka ko malo ioi e mafu ama ile menga o le ka ko malo vale ya sola. Maraka ko woka si I me mamaf. Ai le lo e ka ko. Le me ka o le teknik. Pole awala. E ka si e me mamaf. Le la mo makwa o ki e ka ko papa ku. Ai ilato. E le ya tol tai tolus fun tau sanga. Pa nga nga sa wal manu lu fam e lo ka kuwa. Yo e. Awe so so aku. E ma fu mai. Ona o le se se o le awala. Lena tasi yei kako mea nga wala nga pofi nga mwai kako pofo ye yasola yoi nga mwai yau a venga ya maka si ya kwa ima ala ma mea umafapeda yoi mea nga ngfa yaso talavu kuse fa mai si ilunga le melea sa kwa ya mwako le melea vyo yoi se kopera nga yoi aile ilo o nga e hafo e si ye kako voi lele fa o nga nga le papa kuwa. Ai le fa nga ina o tato vai se I tulo. Eo, o le mefa api o le kuli, ya nga kangole ye le mefa mafa mga si ire ilu. Ai, o le mea nga le kupu. Ia, o le la waka kukau fwa yo ye nge ilu. Ngi vai kaku. Lo kakua, sasaku, sasaku. Ia, a fai, o naite va, ai etu fwa ilele le fana. Ya o ngai kam fai ka si I mea fai yang chole si e fa api o leila no le vai o ngai kang o le si ye ilunga le me maf ai ua le fa asa o a ilunga lo papa kua vile ai fa api o mailan o le fie fie o kanko ponga I vio kanko ponga o afoi o tanto papa tu e fe fe o a il temina ya lele fa ntana vantu ya le toa Leon turned to Paul, Lema to Mahil, the Vanga. Yeah, Lele, Oi Malisile, Ibriamu Leu Lui, Sina Lassi Tole Four, Malo, Malo, the Fire of Yoi, but I young Kiwa overgang of a color Niao. Yeah, I miss Yel came a picky elephant. Wow, on level to a fit to Miduce, on the Tala Lake to Line, Tolu Tan, Tolu Tan, Tala, Ivay Fanua.

steward for its purpose for the development of Lakapi Samoa. O tō maua mai. Nē nā la ia. Prime Minister, quote, I did this to secure the money while we are still fighting internally with the local issues of Lakapi Samoa because of its leadership and its constitution. O le teita inga male wha vai. Lea la ua mai nei. Te mai ia le. Le tala le paremia. And that's why the Prime Minister and Cabinet has stepped up to save Lakapi Samoa because of its leadership has broken down and its financial record is not good. Esse le matautia o le mea na tupu le so le la o whalo longo o matangata nei. E sa la lango lava ia whatu mau pia le te te whorong mal pelestene mai lato uma ia I te tonu o le lakapi a Samoa. Au tangata umana e loa I le lea lo lofa I le lakapi a le atinu o le ta alonga I pele I whatu ma loto ma nganga o Samoa uma I le lalo langi atoa. E a foi lano ina inaane mata upule nei. Lausilafia ele atunu. A inga nuu mafio anga ma le yuni laka pia a pia. Yel tebi fo isa uta aloa ya u la tou ya. E matau ti analeye ya onga mas mavano skolsepi. Ioi, o te manu sa mua fo ilava ele se le tala le na. Alfa lav lav, e lua ta alonga e fai le tebi etasi. O le fusu ma le laka pia. Ai sa ta alo fo I le yuni laka pia. O le au filia. O le yuni a toa pia. Iwe, o le alisi mea le yona, ona o ilitata ili mata upulu na ima ufulu fulu lele ya ima u. Aisea, o le ngutu lea, waleva na masa e sae le alanga ili ala. Pese le awala, aisi le awala, launga ili awala. Efa ye ili mea lana, Pamu fata mali I ae aisi fafale upolu. Aisea, ona ole sa ilinga se tupe mo le manu Samoa. Tali malo, atau nuu le tatou whainga malanga. Le yuni la kapi, le manu Samoa, ta sfulima ma le taito fitu. Ile teleo nei tau sam. Nae moni ma uma o tau nae, le isi se tau whaiatu se mea le na. Ne ngutu lea, sa maa sae sae le ala. Ma tau valo valo ile awala. Mwole sa ilinga sile. Ia male wawa ayatu. Ile board. Ia isi tangata ile ita alo mlaka pi o lau te a onga mat kape teni ile au. Alkolisi o Samo. In the first 15 ale. Alkolisi maulunga le tunu. Mele ale ino ufado noa. Matele ya utala e fai mata upule nei. Wa te mana tu ina fo ilesi o fatal no ina o tu la epa. A o le le yale na o le tatu kengi. A wa ele fo ye te o fatal no ina o le to ina. Na mato fo ye ele so e ngatu pe ina o tau nu umai le tatu au siampini. Mai Hong Kong. Aina fasilingi ha ye tu la epa. Po ai mato na fo ye ele so e ngatu pe lea. Po aina whaatanga ina I mātou e tō tolu o au o le fionga e a leunua I ali I le otra I tū au ale. Wa whai langi le fōlaunga. Ma le tama sa tuala I a vui lea. Māsina mua. Le ala le nāna matua I wha ali ia. A wāla utala na whai ia I le pō le whaatala noanga le nā. Manatu lau fionga I le li paremia. I mātou te le tau fesili ngia la wafionga ui o oio le teitei fono le. E whai eise su ngā tupe I nei. O mātou le nunofo I nei. O mātou e alo rofu. O le sei ringo se tupe e tu o ai. Whātou o I se pulu lore me. A le tamata alo. Ma le pūlenga o le au le nāwai tau. Ena ua tau nuu ma le manuia. O se I mai ma whao mai le ipo le teitou fitu. Ile ta longa I Hong Kong. Eon, ae sila sila Samoa. Wa soo falakalapu, wa soo malae, oi MC,

oile master, le atou sa vea. Yala la na le ala yon o pese atuwa il nava itavu. Ma levana te tavu no o le taimi e suyai pulenga, le teitefono, le plestene, o il lato uma. Ao lesi vayanga selio na ta ua le mea le nei, langa le aise isi atu no ule lalurangi. E teitefono o isi plestene, o se atu no, po o se paremia, po se ao se malu, o se atu no, na o sa mo lava. O mai ito tonu. Tu o lātou tofi. Ma wala aunga na tatau oi na oi le mauta. I tifau. A ua mai lote mea ia. Nā o sā mua lava. Le ala le rāle nā. The political affiliation of the Parliament of Samoa and its political spectrum and the lakapī Samoa. And this is why all these problems arise. To e fami nute tali tu la elima na tatu wo le malolonga ma tatu telefon I le ngangana peritani a fo imai tatu to e I afatasi le bere awe tatuas mau pea lau lau nofo ma mau mai lau fusipau I le fapoponga e fa wawai I a le ngangai fo faiwa mali atou sabea I a mali to fae seo manu pea tatu to e fo imai.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Ua pisia tau la muli, ma ua safea I u launiu. E whapea le tala, o le malosi tele o le ngalu, ma o ai ina pisi la la pito I lalo la au, ma ua o I u launiu. E fata tau I se tasi sa pele ua ave e sea le oti. O lea so ua mafua o na ave fio mai, a ua ua pisia tau la muli, ma ua safea foi I ulau niu o na o le fina ngalo o lea tua. Ui ilea I e tatou mali lie, a ua ele o se to faa, I le a inga li I po paolo mangafa, ai ua pau, O le natura o leo langa I umalawa I le ele ele. Tau ina ia wha maise le nganga o le tua I le faletua ma le nofualo. O na o le tuua wha fuose I le maloa I le tamao le ainga. Ua pisia tau la muli ma ua safea I ulauniu. Manuia lau vaza usaunga.

una faccia va poi si maru va ya ta ma fan pana to fa mana tu la va ila to lo va penan pe ngai mana i yo ta to tu asen sina or fa ngai no le planke ke poe al luila e ma kau kier me kupu merpo ma wa tu pu fo ai non fa mana tu ana wa la va le silfia ya wa la to o ne i a to le po ola ya apa ya ya kulo pa ye po ne ai Awa pagamana olo va be andu fa ma fan fana ola oto fanga le piafu to lo le malo le tsuno ame ki ela planke ke nga ye ma fan fana to le piafu e olo ke mi fi mano lo la ya ya lo fa mano lo ma capede capede planke ke nga se il brak paga kiese e na lo le pa lo ti vi ka ya la un menino capel per la ca e sel mascau kio me cop mai wala pa pe fengo fi a ile manus nato la tanga la to pa pe oi fengo fi o me la de wi la ne se me cop mo ne o tele ya mala ya wo mai me o mu a me ne o wa ya le pa ta mala ta to le ca pe ngo pa la ca po fengo fi a le e wa le ca pe mai ngo pa la ca a ngo ca pe al tv de ki o Pengi kiol kiwa, lai olar palak. Ya pe, umang falta umap tangan le piafi. Lai, ya. Oleh si me maka ukiye kongo, meyo mauta malawa, mole o ngam kesi. El kai me kiye, lai le o, le o la, lai al le kesi. Kamala nga emu wako ilosa kama, ya kano fai. Ya, ole, mauti noa, ole mauti noa, oangi o kako pa ye tu lo le ngana. Ile o ye lau puha tamfai nga. A mota to umar matala ya wai ole moe peo loki moe mole lolol ale lo me tu pul pung sa me na ta to pa ta ya ile tu lo na ngale le tau si mai no to so fu pa ta to pia pi pa le lo tu ya matang ya tu le tu yo na alfa paolo mai lungo ta to le tau ti or pung sa lo to fam ta to mo moe ya alfa ta mala la ta to tano le ni e mangwia ai pata mana tato po o ya ngai ke pelo mul mul ko pelo tv ye o e por ngai ko pelo de un kuka fa mul mul a on e si tu langa o meu ki fo ye o si ai ngai o ngo a e o ngo la ta ba le o ngo fo ki mana tu or fa tu to ala iluma ya asi sa po ya ma ko ya ni si o ma ko ai ngai ma ko o ba ba ya le ye yang pa ai lo char ki no pa pon ko la ke ka un apa mai io e o ngai fe ngo fie le piki mai e mana tu e i kai mio ko i alu pa no mo isko mi ki o kum ko mi ki ma o ni ko mi ki pa na lang ki a o le pu mon nia o ko mi ki na nga e o ala pa nga ma pa po ki ki so lo apo a me la iko ko ngol pa le ranga wo ne pa pe ala o ko mi ki le ringa yo ko ma na yo walu pa na e fa ti ti fo le volta no fa ma la mai po is a mi se ale tu tama masanya nga wa ku fane wa inga ma makula ko wonga po ko mai ki ma holi pa langi o ngisi ya ngisi nga ngana a kamala nga e o ba wa i mera nga o ko ko ki o ka kala nga sa o ko ko ba na na wo sa o mai taune me ya ki o le o ko ka ma a ni ma ko ka ba nga e pa nga o ye ko ka singa le po ka si a mana tu ave ese mai nga ya wala to tele e pole la mo to pole na ma ele me pole le fa ngofe nga piki ko ki ya ya wa mo ba ba ai ma ya ole na e alu ai ma lau ki lo poku ka ka wa ko ngo lo poku ese mo tino fa mo le mole fa mo le mole fa mo le mole yo a ka ka ula nga ngo ngo ko tu lo le nga na fa nga to tala ma le pa no lo ngo tu mo le afi kamra nga ko kuria ko nga kamma wa ko ko mekinga kala ngo i kuriro i ko ko singa ko ka e ka ngo sa o ko ko piki ma ki ala ko ku fa por ko ko ni manga i piki ka e ko ko pa ka ko lo lo bo len ko ka ba le a pe nga i me nga mana tu ma mai ta to ki ka ko ki nga i pa le o wala e ke ma sangi po ta si asi po inisi wa e la ko ko ko ki nga ye u ma ki e fa pe ni ma lu mar men to nga ka ko am kwa ma ka ki o me ko pa na fa ma na tu na mo ta to ya me so lu ngo le wa la ta nga i me o fa ai lo tu la po no so li lo tu la po ne se si lu ngo tu la po ke mo sanga wo lu ngo
ngawo o mga stolung o po mo po menga modi ah ya nga ele le ya la ya kamba nga po ye o le red lights ya nga e dengi ti merits point ah ya male ima menga o kemas po ye mo wai o e dengi nga la e po langi pa be wo fa ko le nei e dengi ti merits point o kamba nga a ko lo lo se la ke lo po se la po nga ye o kre ko e Manatu, I'm sure I said, Lau, ya points, Lola sing. Umbrola said, Long, and Lole, poor passing pastor, poor le manu, Mau Abeleo, later, Suluma sing, I say, Yellow singing out, Uma, Timurits pointing out, make a or pata mala, ah. Oh, Kamale, when I young, I cool, I wanna, Kamale lang, I mawai out, Timurits point. Yo, and mawai, coming out, Timurits point. Ya mga kuwa pa nga o oele abta mana la nga ole makuwa pa ano noa pa lusi lo sing oela la vena yo wano la ong oya vertina nga nga pa pa pa nga ben ya e so lia lo tu la fon we an we leso lo sing ala lo lo sing na we yo a ko e mo la o we ele venga e ka me se mo ko ele pa ko so lo lo sing un ko mo tu lele tu lo Mole mole si le fie tato umara, but was sorry ku la fonga lo fia lo iso o, alae suspend lo la sene, ah, male nganga fano, little fa manato atu mo tato uma, mkwa maka ukia menga o Timurits Point, ae umara se lau, I'm sure I se lau la senge, umano la ukamanga, ya ngai mga kuwa lea la ukala lepa, ya kupea ngopongo po le pasta po le manulu, e puwa le pasi. Pia sa o ataitu ya mwere whakamala ya mwere si meo le tango fio le ama o ona pengo fia le o soko waru ka amale so le oke wha mwere mwere atu a lopo si o wainga ya oe ngai kulanga wa penga o lopo ta lia na mai et so I fua ma e olai so I fua ma tato olai Ya, mai ele lila na mea lofa e maafo po tonu, o le poto. Yo nai wha manatu na mo tātou, nei po I po manatua mo tātou, ana I nā le tō wha mātāla, tō wha mamau, tō wha ptāla, ya mese o sio wāinga, ya melai o walo e te alo e moli la. Onga wha mnia le li, yau non po po ngā, tātou ngā puta pe amalona lava ngang pa ia. Mulona so swani le mo tato, a baptai tene, baptai ropena sae, mahanola ma baptai, o abda mesfo ia Christmasi to manga, lofa tele atu manuia lava ia malo longa le neipo. Faiwa e tapo ia ea e manuia, sunga le payaunga a fiu sebo le tupunga, lofa atu marfetua manu falo.

0: Time to let my loss for one more minute of the end to like Manu to do a radio Samoa Sulima Eva told you a more Manatolo Manu little time for in a Samoa. Yeah, Michelle and now sound for Imano longer. A loaf for Teneato, yeah, I feel more than it. Moto Malawa to Siatu, Yona Aula, yeah. Mona Alpha Manon Law, Time your Manon Long and Manon Tato, and all the Antayao de Rene. Tafe feel la langolo yena yo tato. I ain't a woman with my son and the Maisio Tangatano. Ya pui pui nene ilo to so is poor mortato vola. Ya tatono rom nuya lavana yo tato to us in a sinner, a living of fear, and Mr. Taumanu lue le fie fie elato. Ya lofa nene ima from Panona out lungo ya toto. Out tato fenga him a manu lum, near manu longer than they po. Tane tu laiva tau lunga sa tau tua e paptai te lava sina leo si o tua atina e alo sania paptai ma puta me la mua rintone paptai Christmas si to manga mre ainga pena po ia reo pena sa e mre ainga paptai ma puta mai papu wina tani elu e mre ainga mai o tana mai lato uhu malama e na utala atur tato leina murmure po ina yon fanga pe vuse me fia sau noa iai. Ya misi po si aso so ipua ya toru fitu tasi lima iwa toru no mera mwone mwone e po ina yon panga na yo tato wa inga ya meise manatua aile le fai unga le fono tele ma lua vi ia le li wo umaili si ui le faa mwe mwe le ne weekend tu sai marpingano le li yola penan fai uina ai fono tele tono ma lua a mata na manuia il manuia olona vi inga po yatu ma lona papane e le Lau lau hafono, taitai fono, sui taitai fono, fonga le lau lau, mese wa kane siya wao, ea ala teo uloa, ea mese po yo sunga ito ina, ea mele aupenga ala mga pa, ea olama se o hapi ito ititi, a mata le manuia, i urmanuia, ta ape le manuia, ea ia awa lave, a ilo tato utua, manuia po tpamuli atu, e kane siya e fia, ta angalwenga o pulenga ya tunu mao, Ya most fellow ingo ta ape mamunia tingan wenga e mai on tato faya tato pape e fwa tato ni au au na le au ngā ai e maulunga rui inga po yatu ni atua ma nolo sfono tonu ma nua pa iwina mamunia le neva yaso ta pena tfoi ya le kanesia me tisi la tofoi ta ngan wenga usunga ia le fono meniso e kanesia ia le alofo le atua le fsiningia pa tonu ina ai ili manuia Po fuanga mausu ngā pono e kāne sia e pia la patonu ina nei tau sanga ya awe manu mea umwe nea lofa ono tātou toa Paptai tene lama masunga pāsa au kuso Yosua pāno paptai maputamai pātur patua manu pālo mnie mano longa nei po kuso Yosua paptai penimara ea mano lama paptai maputamai ala pātu mo emso tu atina Ya manuia po imano rongo nei po anau tana tato leina mole po tato le faanga mole po ni si me pia sau noa mai ai ya ona tato mano loa ilea mano sa ipua tanopa mano sa ipua tanopa
1: mano sa ipua tanopa
0: ya mole ta manua ta maa o hamari manu uru
1: yo le manuia po kai
0: ya mole ta manua
1: ya po kai la wala fiongo mola kumua
0: ya
1: Mwen mwen jaku de kwa maro I kakua ngeya siyafi ya mwen jaku wala kwa anga deusho ya kala soria wala wama mwen mengu pech ya mwenye vye vanga le siyafi ya kai mwen jaku mwa
0: O te tonu ta mao ta fuwele o te tuli wale sa e ta anu ta longa leo lakpi ya
1: ya
0: O le ala se awo li lifo I ailo fina ngano I a tari tonu o nai po I se awo lango lango ina mole tau wanga I leo toi ma mao po I a pa I wina.
1: Ia o pato au ki langi a kako.
0: Au ki langi.
1: Ia o le mo kakabungoa.
0: O le anmenga kupu le ka arunga karuoi.
1: Mkere o lapa se famarskinga kama.
0: O le longo vinga e le o mātahara le kouti le pangoro pa maraskin doa.
1: Yeah.
0: Ya Malaysia mea.
1: Ya ko sawin ka mo ka ugen ngai.
0: Ya, aptai.
1: Ya ole a mongos ka ko mokwia.
0: Ya, aptai. Aptai ma to mai ya ole de uso ma ne upa ya mo man. Man wi ma no longer po. Ya.
1: Ya pa se.
0: So fu ya, so fu. Ma no don sai mai ta no pa.
1: Ale u pa se no lu ma.
2: Ya. Ta no para pero ka ko ma no se fu.
0: Ma no so fu ta u ma ne pa to ya ta ma ni e wa mai o lu.
2: Manguia
0: le no fare qua vaga la sunga la
2: idea
0: o kai ko si manguia sa for manu lu ya le wo manu toy ko foi mai a foi ngan venga pe a tu sai
2: ah venga venga
0: o ba le ka ko le kio lo ko mo wa ku
2: na ko le kio
0: ya mo ta no ipta o ro fa
2: Bombom bole akuru pa anga sungar fa penga nga tap kra le ba ese pa ku alo pa mrang foaro sungar fa penga nga ip ka wala pa ma mantra mrang foaro sunga filipo mbale ku mrang foaro sunga limba chef filipo mbrkinga ya limba chef filipo fa se ambaloro sunga fa penga nga ba ele bakiro ba fa ku akwesh sunga fa penga nga kap sir pa ma fa ku mrang foaro Apel fa pengeng ya sipa, lo fa sipa. Apel fa pengeng ya pingiaso mbar farkua. Le pa cho fa lu ambarani te mang fuara lo fa ku le pa. Apel fa bo ka lu ngafa mbar farkua ya ilen mang fuaro. Kai ba di kap bangai ba preka lo fa kai ba di kap bangai ba preka. Kang wasa basi kai ba di de ba lo fa Ape karo mbabe famungala ulibo marifangau, lofaku karo marifangau. Ape to malachai poro marifarikua. Ape mailaka marifarikua ya kuingi. Ape kai marifua pao marifarikua ya pepi. Longologo harisho kaa mahana marifangau, fapeki nga makua ya baiga. Uimbongo karsu. Kaa mbalorosiu. Kai ongo isepeka kangaroa populisen. Kan bari pika masih ingiu, bari pangau, melayem. Kan bari sabuelu, bari pangau. Ngape kan bari bafusi, bari helen, bari pangau. Ape ferpangi, kinga ya ferpangi, lefaku ferpangi, ya or kinga bekua. Kan bari singave, bari bekua akele. Ape le aum badidi, lefaku le aum badidi. Dau pepe yoange mashar basinga lo faku dau pepe yoange poku le pule mba boana ape kai badi e karifa mba komiki mba farkua ya adiek kai badi ke angela mba fangau lo faku angela mba fangau ape le kuala Steve mba Francis ape ka eseka ba le fumbaki le vako eseka le fumbaki ka apeya pida na fei le vako pida ba fei a ropanga ka pakra ka ke fum ka ba di pe bi ka un ha pa ka la ba ka ko bro abongo
0: ela ba ipta lo fa tu mo lo mtai ma di ema nu ema no lo ngor po
2: a ba ka la ba ka ko fa manguyanga pa ma lo lo ka pa ka ira sungala o
0: so ipo ya
2: so ipo ya
0: wa Ah, no long time, my talofa.
3: Talofa, taito.
0: So, if you're Maria, if you're a Jacono, a Tonina, or a Mayo Manofuano.
3: Aftai mwere awa noa, ya olofa anga kwa isi ya mwere mwere ya tina ya wainga. Ya eba sisa weka alesia, lango lango tuwa ila upolkalang.
0: Tai lama.
3: Ya. Mwana mwere ya tuwa olofa anga si utamatu ina ya kwa maalua malino kwalo. Ya ili anga leyo liya tuwa. Ya eba sisa weka alesia ato umarama ina itamam tina ama tuwa. I just say when I am found out, and of what for show so ya shella. Ya imagine I might do a show noon, a maranga my chamois. Tinam, ya sea, my found out, ya miss a fool. There's young, I tauliuli malfaltua ya moe malofalo moliatolo fanga mo umalava e mai se foi nai uai ga umalava falo longo malnetula lo fat fai fai mamu a moa malfana ufa pia foi sua valele malfana ya lo fat foi ya malanga tu moa malo maua malfana Therefore, this is my family. So, Malekal is here with Sapa, or they need it. Alofa to the Sumaya and Sana Malfatua, it with Sapa, or say with Sapa. Yaman, we are a malo long on the pole. Yeah, I wish yourself far now for you. The name to Lali Boy, I'm a little going, Marita. Na ufo yolo ufe ngai mangalu wenga Sama isele uso ya si ufo nga malfana Apea tuwa maali I Yome tia tia malfana Pakima Tumwa oe malfana Apea o ainga umara wapanono Mali neitula Ya Mule atolo fanga wato nina mo uto uma Ay masele au malili Uleva le uto falongo Tama titia lei pasale po ama.
0: E po waru sa morko in.
3: E lo po usu fong.
0: E.
3: O mo lia to lo fanga mo o lua malai. E o lo fanga nai mo mo lia to la to nina. E a e fasili o lo fanga mo fale tu e a filo I au lo mal no fa alo.
0: Tai lava.
3: E a lo fa tu fo I. Fa tu e a tu ama fa I amale. Sunga al fa I se au.
0: Tai lava. To nina.
3: Ele a tua senha e mergal wenga ele se me foi um fie a yanga ne leile a tua e a tua lua na lua e na lua na ele a tua alu fetele mo lua ele ma vai alu fanga mo era a tua mafa
0: ai
3: alu fanga na tai tu
0: ai lama
3: e era a na lua na ele leipo
0: alu fetele a tu a tua nina se me tua ina fa ma lua petero E yai pel pa mano longa nere ia te ia mai se o leo pengan benga a oa o ngan lue fo im te a kono a to si o to e kane si o na yalong pa nau ne ngano na ptanga lo pa te a ponga ma te an pa nau ia a me se po I a maria lenga oi ma tau si a rita pe po I tani elung si o na ainga ste nyo sola pa tani tani I de li ia moa lo Ma no si a walo topi manuia topi te akono ngalue ai tono le kane sia a toni na paptai mo familia nga ma umar pana
3: Ia paptai foi teito manuia le po
0: A pina foi a lopa tene atu saipua toni na Saipua ia saipua Ma no la vale un sai maita lopa
4: Taito
0: Ma no saipua ta lopa
4: Ya, ta rofa, taito.
0: Oi, fe alpani, ba no le pale mai, umanu lua.
4: Umanu lua.
0: Ya, me sido manuia o le tinama no palo.
4: Ya, yo e fa, taitele lava, taito, lo fa kuia filo I au lo fortua ma le no palo.
0: Ai, lava.
4: Ai, fa, tai mo, mo le ava noa, lo fa ku, ipuka uma, tai maria fa, kai mo lo fa anga. Ai, va kunga yo lo fa anga yo ainga uma fa fonga mai. Ma kolo fa anga o fe alpani mo kou. Ya mai se dau fainga luenga kofi ele tua mola to faltua manguia nga luenga ya yo po fai valu mal faltua sunga de dia wa o lof ke lek falfani mo lua ya ele nga taile ya nga yo ai nga u mala ma ma wo e ma sani tala lei lo fa ko falfani mo ko ya fa fa ke le lava taito fa fa mo le ava ngo ku inga mai manguia kai me ko fo ya ko el fale
0: Ya lofte le atpe alfani, mlea foi mano longo le po.
4: Ya
0: soy fua, ya soy fua. Sauno maita alofa. Ya bato alofa angale, malo le atu nuu. Ya tamana, ya tina, vese lava tu asensina, ya ili mafan fana o le li. Ya toro tato atu nuu, le ope ngale me tutofi, ya le atua. Lofa no no manu, a wasa mo mo atayao. Lama na yalong pānau, yao ki nani manu tūtua oi, wōmai mā sani o ainga, lofa tele atu, taito mō tōu. O atu nuu e māo manu le atu nuu, ya pāpēni po I sā mōna nua, le atu pasifika o atu nuu umo eo māptia mpopo ngātia, manipo e atu nuu tātu nofo ai, ya iai leanga leo leli mpāmu ni atu eo mō mia lana pso sani. pa ya tona ao la bea e mona ao fa mano lo nisi o pia moa e meise lama so se mautanga se ngasi mauta malawa e manatua pe o tole tatano awa loana si le fia le li o tatou mana tunatunga mala au atu e au ngangi atu e ole atu e whapoponga le li tala lo pina ngalo lofa tuatua e te mano loai lofa tere atu nisi o aingo fia ngai mwhano noanga nisi e pele maaputanga o motia maranga maniu a mesele nganga o le li a lofa tere atu a lor pola uta amoa a putaini ta wivi ngana wenga le li wala awa le li tātou te ngana nue ai na yalo mwhanau pa mria le li pese ni a nganga le anga pano milame a fia ngai o tau maa o onga elefa ingo fie e a pui pui le li ilo tau wola tama mteine ustai ma tua silio no ustai le atua mwhanlongo ile atua matau ile atua manuia o tau rumlai tau tua nana ngana no maratasin so i fua ai tau matua maula ai tau tau ia ngoto yo tau loto bane pa ponga le tunu manatua maua lau no maratasin ai te fie fie lo lumlai maua le papele tani ai ngana wengane le bala wai mo mia o il mana ia o lau pasa mo tono nisi o ngana wenga lo papena o mo mia ngana tatou pa mia o tau lumlai i le lofa le li ya e manuia hoi mano longa le leipo lo fatu le mamalo le tino fia lava o maputa ma yei woma e masani ya lofa te latu e kane si e fia la upenga mbenga ya lofa te latu meso isi o ta maa le nganga ya tu o te otasi o malanga tu isi o mato tina fa tu e ala ia ya tunu e mamao o no le asiasi na yano mpa anau i Amerika fa moe moe pui pui atu le upenga malanga malano pualo la ia tato wana bana le manuia to e fo i manuia lo pa tene atu sunga to ina ma tanga pa ne onga manu le kane sia e pa ka asai wiri ta fale nise lo ato tole marosi ia iai le alofo le li malana fa mano longa pa tai a kant mika o a mai o e huso alofa atu manuia manuia le ne fiafi ma lato umarama na maputa mai lungo le apio poringa

0: ilo.
1: Ma ai oe uso nge imulo lima la uka lingi wa iila. Uau si maya ilau sila sila ele ma fai o ngangao ia. Eku sa lava uso peke sau fa fia. Eko akele eko fia. Aeko akasi lava e fili filia.
2: Yoi, deko ngangao faya huay. Don't judge a book by its cover. Ye wala nga awa mula ulima. Yaku foya we don't play with fire.
3: Shoot kasi sao mole au lo koreanga. Uo sao mole au fai kakala. Oe sao mole au wali ilea uo oma pini foi ole kau faaleanga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Ka ua kui le au wali inga. Soli seiko e o mai kasiala.
1: A polo wo fe ai a ole tini fo ilea waka uma fai e kiri a uae ike le mafai ole ka alonga wa

0: Boy, oh my gosh, yeah.
1: Shooter. It's your story, I'm here.

0: Sunga, o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga, o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa ukava. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka ala alwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Balang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

lelei o mea umai o wana ia whai o le vi inga lea tua langina la whai pese kori si wha ia o ngai Samoa le tautua mo oi rere Samoa ina wa tatono ia le tulai o nong.

0: Facebook, YouTube, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Faceb men fa lo mai fo le malo e tele swing o le wanga ye ta to e le leila le a fo e a e fa fo mal le ta ya a o ya le tono o fa lo le malo po o social housing a o le wa o mon fa lo mai le malo le son nafi e tele swing o le wanga ye e le nga to swing out tong yo fale ya ye fo mal tele o si swing o le la matel ta po kala mai ta wa
1: a ti tolo ye o le ta o fo le le o le overhaul o lo na winga mo ma ku wa ai over o makwasui a ko ala va foi ya a mata tswa la ile tula nga foi lele o criteria e mafai ai on entitled tangata e mawanyo la to falo lisio vaenga ole ya mauti no foi o lo o tala fe nga itonu la va fale ma vaenga o mo la tunu ya ma ila to o lo o tele ina mana o mia ya fale nei so ole tula nga la le o ya ole tilo tilo foi lele malo o ongoing needs highest ongoing needs o tula nga ya ole wa ilo ilo le leia al malo pe la va nga fu nga e ye ila to e fa le tono la to ma fa nga se nga se tu nga fa pena onisi o tulang fo ye ele o malo lo si ato to na yo la to tino ni sina va nga ole utilo tilo e malo ya ma ki ngo ala vala e a palaita nga tsa ya ona ma wa le o ni fa le mo la to a o le tulang la malisi fo fu nga a perilla ile tau sanga fo pe au le le lo fo le li O lea ua mai tau atu, o lea a si itia mai le 25% a ngai ile tolu se fulu a pasene fo ilele le income o le tangata po ila atau e mawhai ia ma o lea apalai mo le vaenga lea ili tutonu o le se fulu lua tau sanga o lea isi fo ilele ua mai tau atu o higher accommodation supplement payments o lea fo iwa faa mautu mai so o lona winga la e tatau lava la pe e tatau ona mauti noa e tatau ona a Ausia e a inga fo ilelele tasi se fulu fa tesi male iwa su tasi tala ya lato earnings ona mauti noa lea e mafaila ona entaido lea ini a inga pe se lau se fulu tasi yafe a inga tutonu lava fo ilu nisila e tau ona yai e tele la e ofo inisio vaenga ole a ave esea mai I vaenga yo olo o yai le taimile nei supporta le housing ole kele yo vaenga olo o maitawa tu fo ilea olea ole a yai but ole tulanga ye kaunga ye olea olo o tilo tilo e kakaunga ke Ele nku pesefe mai I le tulanga le pe atil silo I ai I fofuanga mamau fo I le malo.
0: Titilo I saunoanga ane minsta o tupe hefapena for the minsta of social housing a New Zealand. I le asona nafi e kusa a fasaboa. Olto telo la to yere no for social housing po fara le malo. O la kounga I malo le loto I vaso uma. Ia wa o pe a fasaboa fa pungo lo yene. Meaning. Atusa e yai tangata le no for tonal housing po fallow housing a New Zealand e le te tauran no foi pe a fua la to income line mo
1: yeah
0: a yai a wala life nga ina so a e la ula tilo tilo e fording a mai e yai vai nga le leo le o le a foi o le fufanga maol malo o le woye ne wao te loa la o le si vai nga le la nga yai pe la o swinga fa te te inga criteria ya mo le mo wei no le fale
1: yes
0: o le tasi le vai nga te loa le la fa fengi ta te le foi le ya wao te le la la muta isu su le le ya el mitanga rwenga po o le tanga te te tau o na mau al fale o le fale o le malo ya po le tanga te le tau o na yai so e te tilo nga criteria for ya ele nga te leo Ole umbi no fight tonal fale about the lawyer is here for my okay law book of fear for go sang on for ya if fall malo oh don't know my own new sila ngal mal mal tele lawyer oh don't know my own fan along or fale your social housing or fale na mail malo e mapu ya ya nai ainga folele e mawala lo tupemo
1: yeah
0: mo sina time o jelo la ba ba tulesi criteria le pe on ye o le ala le si le vanga le la mino yel malo o di chilo ile umbi
1: yeah
0: e de tawo no foil tanga te tonal fale tu sa ba ba ya tu le mama o le si si la malo le ye nei o la tama fai in the ia fa malo si tanga ta e move ile tu langa le fa tawo fal motu which ya ula kuasa lau pasien ni lolo lolo ina. Ol bayang rena ah. Ya perfu tu istu lang ya lenga jale oi si bayang ole jitu le muswinga o time ya lakwa ya ya shaking ol fani ah. Jelo le mal mal mal le ita cho folele. So fa lau jale le si bayang ngol ban ban lau jale le fa perfa sa mol fa fu ngale fa pe. Oto jelo la tu endo for social housing ya man man malo le lotto ah. Ya wa jelo e tong o fiemma wa tu le mele no fa lan social housing. Ya ngai lo private landlord le ya.
1: Yes.
0: Yeah.
1: For lava rentals for ear. Imagine all of a 4 year ceiling town of year town of Falene social housing, I low rental, yeah, or lot of tongue, yeah, lato, or for rents. Yeah, I may say for Eli lato, or Fayolato, Falemotul Natime.
0: So what up, Titilola, Titilanga, a positive side of things. Ojelo, Semanga, Litelli, at the end of the day, Law Titilo, Otato, Samo, at the town, I will need far more, more, more, more, more. Ile tau mo fio le ye social housing. E di se vai la tau ye tau ye le ye fa nol malo. E al hotelo tanto. Ki kilo se si se si fa malama su sulu a ki le la. Ye mo le mo ni tono ai nga.
1: Mm. Tele fo ye tu ye mai se la fo e ma na ye la tu ai nga fo ye nga al tolu. Ai ai ye la ma ai nga ye ta mai ti a ko lu mai ai nga le si ta mai tele si ai nga le ai fa tu ta mai tele si ai nga le e wa so po tu fo le le a ye mo ni lava. Ele ai se privacy tele fo le. Ye ma le si ele ma fai onga develop se ai nga tu sono fa le fa pe. Pe a fa pe o va ku ma le lima tau sanga ono no fai lava le ai nga tu sono i. Ye ke awia ia wa ma na ye fo il fo fangal malo.
0: Ya awa mene o le winga la famtala ngā fōlele o se vāinga ni lei mō le lumana I mō tātou leanga e fia comfortable lo le tangata I le tango fie ma le mele no fwai le ailo maskoa kiri kilo o le mea kongole kaungfa mō kuwai ma manu ye nei whāna mō lumana
1: yeah.
0: Ia bō se sila asanga ia o le oe whātau fale a ia le lei wala ngā tu le nei vāinga le tāia o le tāra pukarame a makai le I tāru tāia I nei sin fia le lei tātou so iu laila tau sang fōlele o le a fōfua mō ili malo alo no winga lai lau ti tilo atu ia walang o November fenga balot e kusape le ia walang o le utele olo le labor party pe la tu le langarongo ina po ay alal paki e kule mai e fulinga mai ole ale go ahead up we swinga ia fulinga le on e fulinga mai ola elang olang oina fulinga tolol ole malolo ini ya lele ole si vaenga ne ne tai ongal man manna ele sa fa ailo tabo kalambe ia to telo la to ia fenga lwenga tono falpi fui ale nga tsa o kilani a o isoi vaeng o nusi na le o fording mai o le o famani no mai il telo vaeng o le sao de tonu o le o lo o tu de fa sala nga pauta ia ona o tongi tong chupo la to ia nga lue ia ai ia ave ave noe fa sao indi telo vaeng o le ave tonu fa le pika
1: na tsa sala no ana na file tai a o sa se fulu fa ia ai o ane ile wa uli mana na file fifi wa lua se fulu ila atau pe ila foyo na yesa unu anafi ato unele na au kilani ole afa ata unu ni aiso esu engale na ia ai pe ta ole aso esu efo ima nisio vaenga umo fo itonu ni usila lela ima ita watu e ia ila le tasi mai I waikato lea na fapena foyo na loka ina mai ananafi mai I le vaenga lama foyo le correction officers ole itue maali ai ole afo wa maita watu e ia ima tangata foyo ia ole public eto alima ila ato ole wa mau no lava foi o lo o yai o la tu so tanga mai I fa foi I anga I mai I ngai ofisa alu aku ko kongu la vaenga le tu e ila lo no fong va ai le so e tele la o tu langa la foi o le o yai o le kali o kupe o isi o le avakula le talia la tu pena ina ia fa kanga ave telefoni to tonu o nisi lava foi o vaenga o so se va e kele ia vaenga na o lato mafai o na fatanga ina o vaenga o le fa sa o na ave tu tonu I paunka a o le ua mafai o na fatanga le vaenga le o na o le ua mawanga ya lako sisi pengi mai I paunka mind you a o olo inga o kele fongi tu tonu o paunka e mafai aonga control mai kokongui o ka milo milonga o a fokei o drugs ia mafe fata wa inga o ngei drugs e mafai aonga control mai tu tonu o fali pui pui o le ala tele la na o le fafita o le olo yai masoli nga tula fono a ole tulanga fo yo lele mata ala o la tau ia ia o mafaya o nga fia fia le mea fo ilele o mo maisinga nga ioi mausiau mea vaksiau mea ia o vai
0: mole mole ole se tia ile tonga fiti ia le ala ua one ina maua te le la faina le la ine ia wala nga ele kai kai lawar kupe ko le rope fisi kupe nga be na yam fayon abel telefoni mai si me umai ko ngot fat pui pui jangan tala tuli ni fasal nga ya dela ko ngela al fat le kong ya ona ona talia male ya male le manga fanga fa le me town fa mal fil finger le am so to i vai si staff members mai all fat pui pui amount in lenga monia nafia ya so to langa na ya tele o loile o mani no mai po o ai uma la ko po ngi maori po ngi palangi po ngi sainga po ngi kia ya po la vei mangi sa moi ko ngone foi vang a ya to langa na o ya ya nai vang o lesa a mata mai le mtanga wenga o le leo ba no foi le lo sia ki na la to ye lunga le ya ke la foi polo kale o leo a a pe la tele o vang o drug test ya la a fa so sa on 12 jisi buying on New Zealand for ngam bai ole la fanga solo tele o buying on New Zealand ya el le for no for tele yo tanto le feo ai ma fa ga ye bai
1: ah ya ole we for fanga ole ha mata ya you like a mata au kilani Wellington ya fa pena for Canterbury onna ole ta ma file of for ina ya ta of your fear ma tu fa ai ti le tu langa for ilele ole ta ngo fear ta avale a ole ona na ya Malaysia bai nga ele fa pe for ilai na ole ava malosi Onisi olo o mawai I suesuenga. Ia o lai saa felelei. Ole tatou, ole tulanga lale wai ai. Ole suesuenga lea male road drug test lea ole afaya leo leo. E mafai o nga mawai la tau fo ie o lai ua afia ile methamphetamine, ia o isi ole cocaine, ole suesuenga, ole test lale. E mawa umayala la tau ia. Ona ole mai tau fo ilele iai. Faisi tele pea male tolu se fulu pasene o faalave lave ia tutupu mai awala mamali liwai tangata ilunga le awala. E mawa ane lava isu isu enga. O ila tau ia na tango fieta avale le taimi lea fatau taia ta avale. O lea olo o iai sa iai afianga I tulanga fa apeso o lea la ua makua I fa amalo si ai lava fo im tanga luenga leo leo. O lea fa amalo si so tato umala. Ia mau ki ngoa le fo uo olinge ia su falaile a emonia o yulai pat o la lava olo o fa awa upe le taimi le nei. Ia sa ilinga leo leo ia I taftafa o awala fo ia ia ma isio vaengo awala tetele. Tau tu na kasi silipa awole ka ngole ka avale wa yeli si fapi tasi ya yeli ya fain ya ele ai tau tu na etele la fain ole ava ona il fa tau tenga o lo sa
0: so le so forin a mai na okay lani ma wording tone ma Canterbury le sa fa de ta ye le la wa longo mai le le you like ole a fa so poli o mai ya vain o monu sila ole man manunga male no no ta ingon changa wenga no le on na ole to tero na tone e a fi ai tangata ele olae feo ai saunga le mula to lungo la wana awa a la kule apka avale olae lele ae la vea langka avale ae a faingar ka avale le sila ea lupo ea lu faingar ea fare mai ea po olae alu e kuri nfong kakalo rka ea wabale al kire kire fare kong wa ea so mane tele na ea po kalam fo ea mahalo ma mtanga lengo leo leo leo la anga ye mahalo mahalo la ba toi luo se full minuto lo cho talo le chula e fitu good morning. Oh, no.

0: χωρίς ο Λόμα Σολούλου. Α Σολούλου Μαλαστόφι, βαγιά Σολούμανα, για τσου. Ma bawa umana olo tu ina mai lava itau ni nefo itai mo le tai au ina ua iwa mala afala wa tai nele tu la fitu malo fa tai ola fa fonga le pokala me malu o le tai au ale pedu samo fa iwa nefo so tatu ya ilo was for ele tatu ala fa kasko fisi vanga lai o Amerika fa tala fa tu to tela pa angal tala pokala me so se vanga Amerika Boston le tu tela troi fa tala fa mai nisi nefo itai au fau malo la mersi fu amruia ya iwa la kalaka po uol kai me falko tamo fa tanga le wauti ko lunch Ya le ai kau pa o asia mako I puki or kaya ho. E va tua ngan man mana a. E se lo fifi e fai tau mo mo o tau le manga o fa mesi nonga. So se vai nga a. A mesi ala mene yo fa o nga lima a. E ye le tai on ta tala noi se tasio ta matonga le na fan na tanga tai I. Se vai ngo East Auckland I think. Tusala ona na file na fa matu umwa maya le ata ato fa msinonga fa nga solo wala le fa nga solo yele a ben safa pe iona tup ai se afo ina lain tup wa ya o te lole a e umil fa mtalanga a le winga le tala fo lele o me ne ya ti ti le pinga o ka ki fanga ka ki lo ko nga me fa pe a mole mole amai ma maon tanga ta malaysia tuno e alu lesia tunu o e alu e fangas ia kulo wala fa nga pe upu mani no le fa nga mai fa ma mongal fa sino a sa we kalu o la ku ula o ia por sa ula mai amerika sa ngi sila e alu e vai ka kale a e fa o elo ti a ia ona fa nga solo ile ile nga tor sa mai or ka ngu mai ngei o fa nga fa lua ia i rented ka vale a lu wenin kongi sa wenin kongi au ki langi fa ora i mai sa la ko friends ola ka ko fa ka o va person Olem kwa yaka ki fangan menge a ole tau unga e makua lele le lava.
1: Pero tau sanga lua fe lusu fa le sa tu lai mai ai ia le tu langa fo ilea na fa pena fo insanga ta vale inai si ta maa lea e fainga luenga li New Zealand Careers si ta maa lea na sa uni li tai au fo ilele ole au su fo I le nga luenga ia ai pe tai o wa fa o li mala ia I ia ona o le tu langa I le susunga lea na susu mai e susu mai o I Amerika ia ma e ta ua o le headman o leona ingoa o tangi noa tangi o ia lalea e au maui o I San Francisco I Amerika tau nuu maila ingei I au kuso tau sanga lua afe lusu faalen au o mai e inei but o le tulanga fo ilele faale tonu ona o le tamale na fasutia fo I seivai atu o lona ata lii o le target le na peitai wase se ia le tangata fo I na faa tau nuu iai ia le tulanga e peyo na tula imai ai so o le te le ye pensa no le sunga ya tawai tau nu umai la so nga alu akulu alu fa yanga su fa akolu su lima I le so nga la mafo ele leo so lu su lima ka milo milo I le va nga le ye le fa le si ainga ia mama ta I tu fo I ia ia anga ai mai so kai mio ai ai nga ifafo aso sfulu ivala o au kuso man tuan ka umai la so fiku aso sfulu ivalo au kuso ia o ina len tau nu ai le ia ma fa tau nu ai fo I ia le tulanga na ia ia le lana mali o sita male na o tupolo tu vi na wasa uni anga ia tu fo I lenga luenga le nata e au o le taimi lane nga umang fa I le sol kula fo ngo sola nga o flat push ka milo milo koe o I Wellington el mea nga saungo fo ai ia o la Wellington koe sola I lola I Amerika le taimila nei o lai tau fia fo I la I le vaainga a Amerika le taimila nei ona oana soli ngā tū la fono na faya fo I I tutono Amerika se ilo ngā la e uma le leima maualo na faasalanga I le vaainga lana I ona a mata mai loa fo I lea o ngā koe au mai ngei pati o lea lava wa chaat I ngei ni sila lato I le tū la fono I le fataun ui ngā ole sol tū la fono na iai
0: so ole ata ato ole na wa lau ti tilo ma lau fai tau po o e makua I o folo ma fau fau ko inga ngai o inga fa pe fai o le si vai anga len tata la noi foli tau len tupu len ma wali tala wu tupu li mele o le a fai no mene o matua ono fana e a wa a fa pe o le a tali I o tupu lo tu vi I le take le a nala ni sau tangata le a sau le fai a I le a tali I o tupu lo tu vi a e fai il tama o le tama le a Ole fai na tele la le ona matu. Pero no fona po mo o fai kau mo o kango vali le ata ato e lau titilo foilele. As I said, pe siaka ki fanga ia ki au lau titilo foilele. I feel

0: Sorry, little ma, for lele wa usu po e fai ngā ruenga. E usu la sau fafo mal fai te to al fale ala usu fie fia I lana van or kuria. Ah, jo pe ini se fafo mba e fai ngā ruenga pata si manasewa ji polo tu vi. Mane leilo, e hir ka ngaka le faka le aku turi manu malefana. Ia olon toi tae au le fo lele se se ole. Ole te le ole a fai no mene o matua. Onda o mene o whanau. So, au te loa, I mean, ka langoa ngai le positive thing o le mea whaing kupu mai. E le lei mātua, o te leo pua whafu mai nei mātua, o inia lātu alo I tono o menge o kengi ma whapena. Tala noa, e le lei tala noa pe iai, ona o lea whaino mātua, ona o ngai o inga a whanau le whaing nei. Ok, roi le kasi me whapea, na e wole mentu pu lesi fo'i a inga tonga fo'i mangele, I think. Tau sanga ma vai, ia maisi fo'i a, maisi mau mentu pu fo'i lele. A e mo e alata, se se kanga kanga wha atino I le, o lea whaine lana na I mātua fo'i lele, ono mene o whana. Ia, o lea kaki whanga ngā ngō makamaka yang pō. O whapea sole, ae, se ma kua kele kele le wha le kongo ngeko I ngā mea sole. Ia, o le tulangara na iai. Tarsia ia umai fol fam sinong wa mawale unga tona fai a elen fai tofa fo umai so for to ma wa mali ai ia o in nail tanga ta ia ngi ko fai ko nga mele ma ai a ya onna ka ya bas ka ko ki ma ngi so io fa bela marca ko sa mo as fa ile
1: ai ko sa mo las fa ile ai la ya ka ulo las fa ile pe ma ngai ka mo mo le ala sa fa popo ala sa fa popo ai pe ka fa mo la ki ki ala pe ko ya sa ulo mal ko sa mo a ya wo ngo ngo fo impes pes fi fi as fa ile
0: o malala o mal vai aso a Pero te lo tanong mo mo mo na le la home came mo mo ya
1: yes mo le tau sanga le nei lu a filos flo no pe el bang mo fu mai fu il mako ko nga io I se io mako kap kap wa ye fo I le awal pas fika ya la tau ta longa mo mo le nei fo I season
0: ya ya o le au te tano tano a fo I le ia ia I se fa la bop tong a ma fa yon tu le mai e tau a veina le a awal mo na mo tau sang fo because a le I se sponsor Pele ise si organization to let mai if I'll fight to be in a lay one along a law or Marcy Zen. Yamati end and Malaka Kifanga, Makamaka, oil, long and water.
1: Yeah, I tell us here for ya for ille, Artus, Afa, appear for ya ille or ale, ya yangi, same fayona. Yeah, I man, I need to tell some or lumana, I for ille, ave, ave, I pair, in a year, tanga tanga, I pair, mamma, fau, fau, tilly pair. A while lumana, yona, tamata, ya wa, umakangelo, la season, coile, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ata uma faima ave fua I atunu o pasifika ila tato aule
0: ola wa wa na va ima maule aule al moana na ufa maulunga ole aule fsosani awia tato manusa mo male ikarta hiatong ya walto tela wa losa mo mal tonga le ta alo il moana pasifika ola to fo ie fa moi moi ia a pa fu le level le pike ia aule o pelekima ya ai tato fa te tolia ya ingis kalonga o is kalonga ma pelis kalonga ma ngior kalonga si fi mar krusa
1: Yes. Yeah. Ole vangala na le amatai ia ta alonga ole Super Rugby I le nei for weekend. Ole sola ia ta alonga le nei le vau Crusaders and Chiefs. Ia ona fa solo solo toi fo ile ole si ta alonga fo ile lava ole so o Waratahs and Brumbies. O atai ao la le ta alole moana Pasifika ia male Reds, Hurricanes and Highlanders fo ia atai ao I le te olfitu le afi afi. Ia fa pena fo I male Force and Fiji and Drua. O tatou ta alonga na ole ua fatulanga mole nei foi wiki
0: fafe kaya ua baile blues sorry
1: yo ise malo lo foi ngai kama
0: se kau fa ki kier ko ko mo lungo le oso ki fali ai e fafe kaya karu se ia fo I mai la ko mo so off le
1: wa
0: su ise ki mo
1: Nga singa kasi ya iluma fo ngale yo manga ya fo
0: Oh, the lawyer, the Warriors,
1: yes. Yes. Wa lata lata fo I na o isu nga si pingi ma ko tsavai.
0: Seki.
1: Tsalonga le tsatso. Ale ma tsa watso tsalonga mo mo la va fo I ale wa uma ole NRL le manu ma lo le ready des le lata longa ma Dolphins. To o I manu ma lo le Dolphins so sfulu ale su lo le ready. Ia ole isi lata longa o nei Bulldogs and Storms. Ia o ata e au lo la tsalonga fa tsau di ale o le weekend at all NRL. Tsalonga le va ole tsal ale kalako I kalako kalako ia male au ale warriors ata e au ia a ole si fo ta longa si Eagles ata e au male Titans ia ole so sa ole ta longa le va ole Cowboys ia malabiki
0: okay kalako kwa u I fo le warriors fa mon mon
1: ka ofika
0: Los Fulu Chala July 15 for Club Emmanuel Town Radio Samoa, the Fat One Never Yaso, Los Fulu Yaso Me, and my Fafia Fanana Jerome Gray. Papa Fayo Never Yaso for Club and Gabriel Tani, think a minute on Tarif Sultai Samoa. They for us for 8 Malos, if one week, good morning.

0: Radio Samoa.
1: Θα συλλήμαι του.
2: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: Tātou whaamanato le vai aso o le ngangana Samoa, il Air Vani Pacific, whaatau so lae, au lele lava. Matango fie la e ele is ese, whaapea o la tautau, ito tono o le tātou whale o loa, o le Air Vani Pacific. Te talai leaso ngā fuanga i leaso whareile, mai le se furu i tai au anga i leono i le afiafi, aso to anai i le se furu i tai au anga i le whā i le afiafi, le Air Vani Pacific. Ile Auckland Airport Shopping Centre, Bafsanga itonu lava malifale aingol KFC, Lata ana ile warehouse, Tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
4: Talofa Samoa, ima fagir of soson yetu Dr. Chen ingasinga seole maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule tia fa mamai lo puta, malipaste, mo nifo tinga, malfa amnongi, no lo fufonga. Fa bear products, but all lo have so sunny fa alarm mole mole, ma dark spots, o fulinga. Watele ngali, wa mawala to pepe, onar so sunny a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono, tortolo fitu fitu, lua fituono, tortolo fitu fitu, bea fiuane, ile lua luono, Great South Road, I Otahuhu.
5: Sa ili se a onga amata e talafe ngai mo lau fana witi. Ai maise I taimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele aise tutongi. Ioe ele aise tutongi. Mo fanao malelua ile lima tausanga. Tatala ile asonga fua ile asfaraile. Iva ile taiao anga ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
6: Ua ova maleono sefulu tau sangal tau tua al Christian Savings. O le au au nanga e fsoso ani ili ngaluenga ali atua. E ala ile lango languina o le fausio fa le tapuai, o mauta o faafianga inga, faapea le faatau, to e faafau o mauta o ngaluenga. Fafsota email emaili info@christiansavings.co.nz Pol telefoni oiva lima valulua o tolfitu oiva lima valulua o tolfitu Tatou ngā lulua fatasi e whaalau tele il mālo le atua e iaiaia inga whapitoa
7: Fafatai whalalonga Christian Savings e a fatasi e male langolango malo si al tātu company fatuta vale Enterprise Motor Group in Manukau Leole a ho il tanto was a single night out at Telo Tavale along fai on a mobile a ferla to ta fa filo I o et mari malo sa molo ngar lui the enterprise motor group maruko ya pa ferla to ta in ne foi aso modify unga ole ma yaso so ngai ko so fierle fa se memo tanto report the night out ko so malo ne se fo mri ni tanto fo
8: ya malo foi le ta wa tai malo foi le su da su ngale ha
7: Alo fa te tene mole nei tai au ya o o mo fa ya sola to ya le ma ya ka o ma ya fu la tinu ha ya tu ko fi lo ai ma fa si si le ko mo ke lo ka vale lo to a ya
8: le sele na na na na su ma le a ya ma le fu le ya na ya le va ya su le pc fo yo si ta to ta to o na ya pa te to ta to le to na lu na fa sai te ya mo fa I lo fo yo se o na bai bai ta to wa enterprise
7: Ya, bai al tahan tu di Spotify on lepas apa malam ni? Kuzo.
8: Ya, fakta yang bermakna tu awak no, ya fakta lu fakta kau ide. Fakta orang mahu cerita tu awak no, lom fayon mahu tak fakta lomang neta ya, ya malu le us malu le. Tawa kai ya kai dia tua lo. Mau lu mau full masih nai lu lo cerita tu awak no. Ya neta ya kau. Ya tulang mata ni ya fakta lu fakta mau follow fakta cerita tu awak enterprise. Ya telefon oleh Lolo cerita tu cuma lolo mahu tak faham lama. Ya oleh telefon orang itu cerita vale ada ini lek dua satu ya tulai umat tua tele satu stop lolo ya. Ya elengah sahul lalu telo satu vale. Alo tele satu bau tele satu vale masa tu leono asyik bersilau ibadima. Lono bima ele amatua betau ide mal fasoa betau matapo le nei bai tau tau o pensini tulang papena ya lo ya tatua el surprise fa mama bena ile vai ya wa for sailing of the samole ainga so la vaenga ya o tulang fo lele lo ya tatu piki apu o tai balu 4324 SUV o vans tulang papena ya dena so fo intelo nei bai tau ya de pelo na tomato lo que tuli está que estava el foil le hybrid male full electric o ata que estava le dai do mercado lo tua e o tula amassan passo lo do mercado mas esse dia o ah le tá que o factor na le foi massina ya e mo foi e tula na foi le a e na o foi le discount vai no pai discount ya e foi na foi de cashback. Eu acho que todo o ato é mais natural que tal, eu todo o ato é também a minha forma de ser. Eu sou lá na loja do in-house finance, eu não vejo na loja de ser lá bem na via, eu tenho a fazer aí lá internet banking, eu a fazer por United Mama sina mais tua, eu na sua mãe mal todo mais sina o bank statement, eu faço aí lá tá sama, eu não nisso a tanto é trace mais sani, eu o le lima o no fito na Grey South Road. Yeah, man, to a follow us on that. You might find that to Sosisi, that to Public Hill of Sosisi. Yeah, Bole, Mamal Fogosho, that to what you know, October, to Tayao. Yeah, or to Lama Masani. Yeah, Ole, that to Numera, or the Oval Selau, Ono Tassiono, Pata Sival, Oval Selau, Ono Tassiono, Pata Sival, Lomatonga, Luma, Sumale, Pulea, Terry Code, Mafoya Tao Papo. Ya po to on a day and fire no so time I at a noy low love on mana. Ya or for into long and pay and far malam while level siding on it or below side and they fall by town. Ya, a small hour for time on my to walk north. Ya, my dear 4 year the weekend, if I found it the weekend, you don't be for farmer. Ya, I'm at 4 year, Marisha to what to know. So me there two and tap on a mouse start to what to know. That's all for a 4 year, 4 year.
7: Kuso fa time on the potil neta ya mari fo fa ne so mari ne fa un oliva ya so to iva minuto lo tora tala le tu la evalu tara tala mai samo pa tara valu e le ta ne pe ya sa so fa vale le nga message mai nor ka Facebook a number man ko ai lo ado ku vai nor ka la ko ile worries ka no ne la so
0: ni We'll see.
7: So, I'm going to have to take a look at the four Eile pili le na pasial no faitonga mo mo po le parlamento mo se fira tino legislation definitions of women and men amendment bill ba ba to le wa a pasial no faitonga mo mo ile o te loa tasi le vaeng o loa tam faya I a manino I tono ni usila maona I fo I a tulafono fa mai o o vaeng ai mai uyo le I le fa mtala ina le le o le tele o o tulafono ni usila ia manino le ile vaenga ole tama ia po le male and female man and woman ya la baba tu le pasiele fa tong bomona po
0: o se tu langa tawa telefoni ona ile nei fo vai taimi mal tsal tsal fol tsau sanga ole a tsa mi longa mal tsa vilinga ole la langi ia o tsele la fo ina ye swinga but ole tu langa fo ile le eta wai ona ole la fo ole a ya ile tu la fo no e ma fai ona alo ia le leila va le tu langa la fo na fa na uma ye pe na soifua ma ye le tsangatsa a ile taimi mo mo so ole ole le leila le na pe a fo ilele iai ile vai ngala ia ia tau tamai tai ia mali ona le nei vai taimi ole kele I ole fisese ia inga le olo iai fo ilele ai mai se lava I public places ona ole tūlanga fo ilele e pe lava fo iona sila fia o watele le trans ile vai tau le nei but a ola I taimi fo ia e tau wai ona ta pā ia fa a mau maunga o oe lava ia ia ma lo lava tangata o ina tonu ala ta waila le anga mai ol tato pili le hotel le la wakalia lo inga afai kalia le kasi aluaku ko e kalia malelua ia o se tulanga le leite le la le e ta mau wai ta so ia ina ia awa lava fo ina ia ife se seng kusa lava la po fia ka avili ia ila lau langi ia ai fo ia I le vaenga le
7: le se vaenga ona sirifira jino o le ua fōringa mai o le asi tia le tau o mene o pepa whanau pepa maliu ia ma pepa whai poipo ila mata watu le na mau an pokala mea
0: yes mo le si tolu tau sanga lumanai o le ua mai tau watu ia ia amata tu ala ia yuni le lua afelu suma le ono ia ua amata ona si itia ia tatou tau o peo peila o le vaenga lea I le birth death ia ma marriage certificate olo o iai nei le taimi le nei unisi olo o I le tolu tala ia e o atula ia I le aso sifulu valo yuni I le tausanga le nei wo o le tolu su lima tala ia o yungi le kausanga fau wa tolu su fitu tala yuni I le isi tausanga yona tu atu wa tolu su luiva tala ia a fapela kia le faingi toki ngi kopi o documents fapena ia o le lusu lima tala olo inga la fapopo ia I le isi tala ia uni lava foi I le tausanga le nei ia o marriage license fees foi e pei ona iai le silafia I latou se lau lima sefulu le taimi le nei ia o uni o o I le se lau lima sefulu ma le valu fapena foi I le vaenga le iva suta ala le fi le taimi le nei registry marriage e iva sefulu le taimi le nei ia ola ia uni wa se lau fitu lima tala o inge fai asima walunga o le si I al vaenga le ta se ala le si tanga na pats I le fofofo I le o le fam talanga Fako ako ia ia leo sisi ikanga o vaenga ia. Talu mai le sifulu tau sanga talu ai. So ia, nofo tapena fo ita ato ole anga ia tu. Fao nga aina ia tau tu.
7: So ole leile utangia ele atinu o nei vaenga ia. Fo ilele a kasiang falipe pfangau ia kaofia ia awangi ililo. Ia waruinga ako replace fo ole suinga ako peat.
0: Ia.
7: Ia ma le pepa faipo ipo. Ma ifande le pepa faipo ipo. Ia ma pepa madiu.
0: Kasi for pepa fai poi.
7: Kasi pepa fai poi pa mon mon. Ya labar labar kasi.
0: Ya.
7: Labar kasi fa mon mon. Wa kaungka, kaungka se fa. Kaungka von ping sini la ko ya. Ya. Ba so ngai kian mi ka e a foi. E a maloni sa foi yo si le rates ga. Oi ni sa foi yo si le re. Ba so po po le a foi. Po le a. Ol banga le a le. Ol banga da sa ba so po le state of origin.
0: Yes. Yes.
7: So, que va con los supporters at the blues, you know, my niece, I'll go, God, you're cool. Yeah. I'll go by the way, my room's young. Okay. Any other comments, my, think a minute, Lena, and then I'm, man, I'm young. More and more, all the stress, all the mafo fau. Ele mauton, why feel feeling I fight? All the man, I'm young, all the silly, I'm young, I tell you, Famanatu Asia with Fana, by Confia, a stress freedom of Fa, lay a feeling a fine ma, about two lame men live fine, a stress lola mafo Fa, Oka, Koyoki, a co feeling a five full in
0: Yeah,
7: Koanga somebody body, Koanga five, a key, I distress. Yama Confia ole Mafo for Muffle Kelly of Fat Loving, or Langolo Kaku,
0: Fine of ye. Ele ai kia fo ilele fa malo si ai fa ya o ngai tamaiti. O o loi nga makua iwa e kua makua I kapa wa lefie fia. Ia e ila vaing fo gale maana vai to tonu, maana vai fafo. Ai mo ke faya la ile ngana fa maori ya. Ha ki roto. Inga maa nga vai kongo. Ha ki rato. Ia kako hali nga yes fa laile.
7: Maa ya la nga. Ai e fo fatata la fo ngal memonia na tau na ita to I want to stress me ma fo fo dele ya ma fa feel feeling ar le mo ta to stress lo le ma fo fo oka nga me o ki fo ya me or ngias fo ya stress ma fo fo for fa malestino
0: ya
7: malestino
0: con wa
7: malestino ya ma ya lo fa malestino o mal tau lo ta lo ta lo mai sabo on le fo ba ya so moroka ko
0: ya Au tapua, ia le moana. Oh my, oh my, oh me, oh me. Up the one.

Dos. Ah.

0: kwe kaunga baba ye kuyeka kumalo ele ole nganga koile o manga kwa ye kalor ka ko karma nga ile so ele balo manga ku mawalu ma se ole pa iyo a inga makapa au nga inga pa iyo foi falo podo ko finga nga inga amula u sami ka kaunga lava la u sa ele va sa ku wafu la u sa wonga la u kalenga ma pa u suma a faila al faina le or poina fin aure ko ke fin au i komo ale mamu werko au yo ko me fai
1: o fin ngalo ia i se fetu fa inga o langona i le fono su yo komiti fa foel le kapisa mo a mori mo wina le tata yo le malo menisio min star ka peneta o failo mai se mori mau fa tu tu ina na au i le filo inga o avatu le fin ngalo i la to o fu fu fa tu se si uni le kapi ina ia fase ese malipulenga le talonga la kapi mal komiti fa foe. Ila tau olo ia i tofi fai pule le pale mene. Fa pea e sa avea ma fai pule. O le latou mau, ele te tau onto ia ni tangata o a fia i polo kiki, i le tonu o le pulenga le talonga. Olo ia i foe se mana o watu ina atu le komiti fa foe le la kapi sa moa. O te tau o le toi teu teu le fa vai o le pulenga o lea talonga. Manuia le fai ngore vai aso isi o tātu utino o,
2: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu, tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
3: Talofa, this is Pat Lamb.
4: Talofa lava, oa ola pi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa, tasili maivotolu amo.

0: No for shall I not true my opinion or foul in order to lose a full Maliva Minojolo to the to live a polo calam malo the time read some more. Yeah, less of a railing, all the time you're a while, let's see, Mosso. Oh, you're a yes, of a railing. So I say, all the shit to warm. Good morning, sir.
1: Thank you, Mata White. If you are called, you want to come in over a color. Yeah, Fafiro, yeah, to the hang of my father. Hello. Kakusa mboka vai o kakule com o look foi mai mua me makakusa pa penga lavo ngao kakou ka pa kurika ya ai ole lava e ke rua e ke mua ifa so pole u e kaya uma ma fanga le uma ngol bungol lang a wa ki ke fer nge yaso e ka pi ya mai le ka vai vi ya le li longa ro fa ai moli fa maro le tapua ita vai wa u pole tunu e manuia fa vata po ia ya we lo fa long masila mai mua ia ro no fotalo ma ural mulla awa fa yo fe ngai matam fa na ora tunu ai mesi ro su poi ka ya ia ro mer ka usala ngal mer manga ai mesi ro maru run me ka vai maru le usu
0: mahalo mahalo fa vitai ei lo le ma ngale ese lo mi mitai ya u fo le le mele ave alfa e fo le tapo inga nai o tato matu a
1: dela
0: yeah, Monila pe ola usaro anga nei tai o fai vata po iha o fai Monila na so tati mi mita ma longo na al tapo inga fo il manuia yo o ngad wenga lo fai nei ah ia ma fai vola tino ilia so ma le aso ah
1: ima ko hui vave a wa o a una o ta o to na moe anga umal pese koi puroli a fo la kalo koi molo makua ke ale tau lo ngala pa ko koi molo ok mi ala ka lu sia yo ka ko ma ko ngad wenga le aso wa ngai mai
0: ah sa ole
1: a vele fa if I've came avele fa mauralo le kua ya mawangi le kua so swangi yaso e un koi fa kaivo ele fiafi vi e uma fiau le aso ai maruki e po
0: ah ya mane we so no to long ale na ya tatu matu po sa mo o ana na fina le na fausi ai nei ah you living on a talent to sa o fatte te ingale le ya na fa ne tatu matu fo ya le ka ko maku ma fo ka ko ole aka ke mul mul ya ona to
1: ono ka mo fa ka ko ku le ya ka ko fa ka minge wa mo mo ku marka ah o sia sia mo lang ka ko ngai sa mo me ngi e usu va ve pela o ta vai ore ko rua le ke ngai yo mai ya e ro mo vinga a fa no fa ila ka lo e sa ko ka ya fo ringa nga ke fo ka me ka ko wa ka lo dungar ka vali ya po ve ai ai sa o le o e se le mana yo le tu le mana anga sa ya i va ve ao taitas e yo ki as ka ma ki ki la po sa sa lo mo ko e su pe se va ve ao
0: Hello, my time. Ole, basamu muli ane fontele. Malua ilo na lomoi. Malua, e pakasa.
1: Le me aida le umang kausami. O kalok faong wanga ngakavai. Me wasinga. Ah, iya. Ole ngiu ngale ingua aida faonga le ang. Ole askuli mi wa melt. Iya ole vavane no faonga le ang. Swa fo Yesu Kristo. Ah, le ala umai ale vang mua mua. Ole vayasor ngi muli muli le fongo. Ia le pe fuku au sele fonga ko inga mfailo ko opensiong e kawai. Ia ngai ko inga o e safi inga o inga reka ua fale anga. Ia le fo ila ua. Ngai fo ilu mwal pun la anga me tauta yae. Ua efe akama soali inga pe yonga fi inga wai. Ia. O leo langanga masangyai me kausonga umma ya. Fasi fo le kalesia. Ia maro lo isi faife au. Efe au soi fe au. Ai ke lo le mele kawai. E ke leo faife au over age la ye. Me ngasa e sa mo fe 15 kai ko lu be fanga o ngol manga fe 15 ngai ko fe 15 ko fe o war kala nga prali mali ka vai e ide o ni nga mako ka alu fakas ya le wo ko lu ka usanga ni world cup ala ala fe 15 e ai foi la foi feo mo kai fa be fanga o lo ye
0: ya
1: aka mo ka u ka ko ngasi ni ka vai o like o pensiongi ala fa vi lo kai lo ko fe me o makua makua makua ke le ko fixe fu Yeah. E pular kama lo makua ia.
0: Yeah. E mana ia wa ole, wa sa no julanga le so ala fole le. Te mana tua ile asunga. Aba ke fo pali mia ia e kule pa.
1: E.
0: Nga fai le interview mo kule pa. E le kala nga ke e la fa no. Fa mai al kala ko inga. E se fi le lo sunga la wa. E por ki ki ame uma. E por ki ki le loko, e por ki ki le malo, e por ki ki ka longa, e por ki ki me o fa pe. Ah. A pele loco ele por que queri.
1: Cau kia. Tá vai. E eu vou fazer que meu pra que ele me caposa. Mas foi nem yang e nunca ngakaula. Ah. Orca ngakaula e longa kula. Leca que custa me caco. Ah. O coffee me que o quê? Ya, oi fai. walang e arang ofa yaku e di se feko inga ngang mangang marolo a feko fa kaka maka fale ma ya ulta o lefi a fale ulo ya o kala ka kadi ya e sa odio kakua wan ke ku se leva feko ma yoko asot kwa kere ngang feko ula koli
0: malo lele a tatan no il porkiki a ole aso pito november fenga palo tanipsila o telo ele ma nga ma nei a so alo e o telo foi la palo silfir tu langa le foi le o swing or fenga palo tel tu sanga nei pe a fua tu isto sanga mo vai a
1: ele ko ia ese special vote
0: ya
1: o ko kele ka ko o le ka ko nga ko la e ka mo fa pe fa pe fo ka ko sa mo fa pe nga o le last minute
0: yes
1: ah ya a fa yakou foi fa last minute a fa yanga e fa yakou e ka le ngo a makar ka ko fa moy moy e a fa le ngo fa nga so so mais e o maya ko ai mai ah le la wo fa moy moy de o ma lo gi sila e le ko yai se special vote da so le o no ve ma fa moy moy pa lo ka a la fa mai de ma lo a so mo mo ka topa nga ka le skala lo pa lo a le ka ka so a lo ma ka vai
0: ya
1: mo mo se tema
0: ma na ya
1: aso mo se tema ai kere yalu e fai do fa mankung ore ola sakala lei wo kamu mara ole skala ai sia pe ngo fa yak a fa yak o ka ko ama kai de deongo ha e a fa deongo le yomais e mai le ala wo sa le eta vai fa manatu le ya or por ki ki da volo o pisa pisa o lan lang e ka le sia o ma ma lo a inga por ki ki mara ha sa fa fa si fa si si alfa ka wo is going ala wala ko kamala o mga ngundi de may fa pala ko ko ya por ki nga fa ko in ai ore ko la nga aso mua mua o ke topa o le aso le al maro ala aso mo se te mo aso le ka vai so ar
0: yes
1: amre mo le ka ko wa ka fa ko mo se te ma e ka wa le aso mo ke topa e o le aso mo se te ma ris ko ke le ka ko a wang e ya lo ko e fa ile pa lo ka aso le pe fa mo sa u le skala fai lo special vote ole ai special vote no bingo ole ale mang ia la waya kap anu e pa no ka po fer pa ki pa lo kai ala exercise the right ai lo ro le yar pa lo ka aru fai ki yo hermano
0: sound le manaya manaya a palo fenga palo ta MMP so alo el wa palo ta tanga ta fai
1: ah
0: palo ta mol fai pule lo na chuma lo la la la
1: sit
0: ya mal fai mal na palo ta mol pati
1: kama nga le fam ko me kula le ngala MMP me multiple choice ole mix me ya saturday
0: ya
1: fai lo palo ta le suye te mana fai pule mal es palo ta ile pati te fina ngalo e ta ta ir malo e mo ko foi la e disse meu pai parou caiu é suíte parquire e disse eu vim ah aru pa aru parou cá como com o com o malo aí eu lá com o pai pai e aru cucuio
0: ah então nesse mais na for ele ele de tá aí for lá mandou ele tá no ele vai ganhar ele a lote por fazer a palota ah se disse ele nem vai tal e a for e policies e a por for falar a parte olha tu mãe na fua ele e a tá mãe ele faz engol ele palota foi ele ah para tu foi igual se ele vai ganhar tal foi fenga palota
1: so ya wa ka ku le pero ka mingi
0: yeah
1: ona fe e mo me le anga le nesto
0: yeah
1: ai o paloka paloka le nesto ku mo le pa me o le anga le pa ai o le fenga paloka ai palo le pa uso ona e o ka inga ai le o le va ai le po le al policy la e ka fe anga manga ia ya ka ke lo fo ka paloka e o mai lo ka mai o paloka o e se la unga fa ka me li so fa e fa ai o mai ka paloka nga le mal palo ko fa ko ngo ma ya risk mi pa sa el pesa mi si duk ya fa ko ngo ma pa ko fa dis palo ka
0: sa le ya so al fam na tuna so nga so alo ya mal ta po kala me wala simo so oi man tuo ya va ven faila wa restala tu tasial va nga il va nga ta ole sa so alo e la tu na sui la tu tu tu si mai le in o mai al fa nga palo ta ta wai so me fai ele faina atu lo pe palo tala ngale alu tu atu stuai ata ona longo le tanga lo ngao fainga palo o ele o suilo tu atu sina ala kusa ale ola ola ale lo swa falola e ale sa ola kwa kus o ngai le mo pe palo ah
1: o le ko suyo le address ah al ko si wai o palo ka le cheno election fai ngo fie le ese mo se passa post vote ah pe o le kanso ah ai ye suya lo address ke la ko su e ko mi palo ko la ilo ngo o la sa lo address wan mele sa oi oi mele palo ka kanso le umangi so le e ke le o pe palo ka kun mako fa ka sa ngo fo ya so ko su ka usan ka loi e updating a ya ya ya ya re ko survive
0: ya so na va ngana na chino pe na mai moi le la fo le pikiniki ale kon kelesia amerika le fa ya so le se fo le maka ingole va nga a
1: o le maka uki o le mele o le timing a ma ko le nga vesi mang le ko ngi ka ko ya ka wala ta no drum pa me na uki pe sing ta vai ngo ka ruwa ko ke ka ruwa ya i ma so bo poli I say, I did good for a cacole a cua. Feel it if I cook. Ah, oh, if I could a drum bang a mere cacarole a cua.
0: Yeah.
1: Polamalia, I did put a trump in the langi male pure de cua. Lea and I have a CEO. I put a met trump, are we all saying? I've young CEOs. Ah, Calango la king. I for a qua. Fine what picking Niki there was out of white, or the man, aye, aye, aye. I might for a casi umma paki and do a Republican malefoy, my Democrat. Eka ole congressional la picnic ah osui umalava ele nga osui na kongor congress malaku ainga ngo voila alfa pa pa ka vai ole si ku fa sanga le mele memorial fo nga Lincoln of Washington le le ile vai de fo le ka pe nga Donald Trump e fa ile vai ko kongor media ole si nai ku ku sa le ku isauke ah le ala pe spingala no la au le mahin sa vali mi ko ifa fo le nga fa ngal picking ki dia e o mai umma aingo congressman ya ku mako inga lungwa le podium fo inga le pe o mela inga ku fa fe lo ai umoro e ka mi no melo mai lo mix and min ko maka ngaka that's a very kind of very good kind of politics ka vai
0: ya
1: ke ese ese inga ye I ko ngore congress ah mi fa ka so la ku ka ngaka ka ngaka ngu america human beings ka ka le ku pe ya kala fo le pe so le vai ke mi ko fi la ku puole vesi ko mi fa ringa avai fa fo umma porque con o me feringo ai va fo ese man ai ya ma ai va fo ma kul mare ta vai ya ka kelen me fo ka ko wele kind of leadership le fo ya ton Trump ya ya put aside all political difference me fa kasi ka ko le ka se vinga America
0: yes mana ya mana ya ya le le el fa un va so tanto ya o fe wo ele o dang fo el tanto o Martin Holtz o
1: rai wo ku ya unga a you fo ka se wo ele ni supports a ya James Cook o kai Manuel Santaviani Mangele East o lo fa so lo na po kana meo e fine support a o le homework center ya Mangele College ya o fia fia le fo ile pe ngo ka o ka roika vai e ko fa mangako o le so do fitu le machine nei o le so lulu a va so le ya o le expo nga ka re expo di la sel college o le ngo le fia ya o ngo ma ko ngeli south ya ko ke la anu fa nga south I ya o I di la sel college ya anga I mai afi fa so so pisi ngis fa la ngai fa ko ya mo me la ngo la ngo fa mo mo o sia o nga e ro au ko va ya lu fa nga ku mu ka me ko ka ko ngu ya la so fi ku ya ka singa va nga lu so so ngeli Martin Hotos ya promoting o le ngo fa la o nga me so youth ya o Bayang aku, ia di Martin Hotos ni, ia kau kau vai. Ia, ini ia faham lama saya suka kasih.
0: Mana lo?
1: Ia faham ia nice.
0: Sahle. Okay, kalau siapa mesti sponsor kau mana soalnya Pacific, soalnya lela, faham soalnya kau mesti siapa?
1: Oleh faham ngomong, oleh bayang aku faham dia memang take over. Oleh view kau wang, oleh bayang aku iPhone, oleh my books they need to look at the books. Kau suka kasih?
0: Yes.
1: Eh alang alang kau mai, kau bingai ini pelonga ini tapi orang fight ah, sebab apa aku sewa esai ya, alang alang fiar esai ini pelonga, dia orang kau mana, ya alang kau, saya orang lumang, dia orang kau fang, dia orang kau pisau dia orang mana Pacific, ah,
0: sawah,
1: eh orang fang ia, kau fang kasih, sebab apa, dia esai ada, ada dia aku sih ada orang tanah luar, apa lagi orang fang fuller dia kau mai ya, ya, paul mefek kau. Kawai mereka kau kungu, orang kalau ia kau kau kau imangu, ah, wah, ya, apa? Kau faham nggak tanah umang ada assistant coach all blacks, ah, funding benga, ya, benga ni so,
0: ya,
1: saya kau harus aku isingai oh ya tanah cemerlang umalang ada ngaruh saya nggak wah bilionge, bilionge, ah,
0: ya, boy,
1: ya,
0: paham cai soal,
1: malu, malu mereka kau ingi, wah, ya, so kau faham aku kau minta vai, ya, faham angga foy dia kungu. Famaru do aku pe aise kala ka vai so alo pa o na ngai fare se fia fia ai vole se sa wale vi farum ah
0: ya
1: fo me ma o se ma vai vai nga mo le akoro fa nga ngai weekend nga ya ku sa pak ya aku kalo ya mangu ya la ya ku sa mo la nga fi fa mo ku ngo le ngo su fa ka usang
0: yes yes
1: ma ya muan ma ko va me sa ma ko vai le mo ngal va ka ma ya mo mai ka ngal worki
0: ngala
1: ya mangu ya ya so tabai
0: tai la balan so alo mo le fo ya ne ya so mo le weekend so alo se tu mo male proclame walas mo soyo ne chao ino wo choice full family no cholo cholo chalo le chola iba ta jo mo molino chomo chila ore ne chao ma lolava as for ringa ka ko ye pesela mo oi puni.

0: Ona ya o fasanga na vaya puni no o toi se fulu male tasi minu jalo jora chalo le jula eiva jo jo moa rupi samoa mal pokala me manu le chaya fa fonga le mai te wei fia malanga samoa e mana mia sau sim car digicel au te pole lo fatas manu sunga le li pule pia mala pepe juna tare lene mol tato li pocha le fo chaya fo mala sui fo mlea fa mala pepe
1: fata ala fatu le sunga le awao ya ame se foile tapo inga samoa le nei a taiao le asfarele malole fa malolo singa luen ol neva yaso ya diele tu tatu obia mai foi ya ngalueng fai ya tatonolo manuia ma soy fu manuia to umalanga le leyo tatu mtaisi
0: malo malo fa tai fo le neta fo ya ngal ka blue sale pe ka usor ko komo ngos ke mala manga ya la mo mesil lo manuro mo ngi vas ah o ko ka pega mai
1: iyo Talosia, la malo lol, neva yaso matapen penalele, a mortalong or vayaso lea, awa, olawa mokinota till top six, ya a oltu langa taona, outitilo yafuya, ya lele tamfai, ya tatu malo, tatu talong mulmuli, mala chiefs, ina ya yase tatu home semi, home final,
0: yes.
1: Walawa mokinota, al hurricanes, mala chiefs, ya lato home finals, ya a o, tatou la ma crusader ya ole suepo aye e host aye away ya le o tatou lon me tu o te miu mata te away ye or crusader tatou te fe ina papa pe te tatou ta alo ma crusader
0: asa le le ya le le a mo ye po anai vanga fo tau na sir fila jeno famu mole e ta ya
1: to te le yo lo sili mai e u te le lo a ina fai sto te le ole al malo la tunu le ta pene or si singa fu oi sa mua
0: yes
1: ya ai ono le te le o fa fi fianga ya ol tu nga fautasi te le yo meo la ta pene al ta tu malo mo le tu totas ya wa to te le foi lana tu lo fai malanga i sa mua ya e moli maui na foi ya le ta tu totas ne te usanga le la ua umon fa si no tue la wana fai ngufia Oi lunga le kukol ona tale to tonu ole eSIM teachi sa sa moa alwa to sa wale ole link and tango e download di lau telefoni ya fangale la visa po lau mastercard ya e fata we malau pando e chele to eta wol watu e alu se laina ol falo noi sa mo vi follow sim card na wom fayona faunga umata to eSIM ya e faunga mota to ye e malanga sa moa Ole tulanga fo la fo inato se lenia o yei samo ya et tau ona yei sau accounted clickx ya poleria ya pole rocket remit o company umana ya em fayona el stal online nai ina em fayona fa nga tuol na tu o na nga la fo tro se len anga ile my cash isamo ole a warfing of fear na ma convenient mo o to eto tele to tau anga ifo ia talal se len ya matau su ese falolo ela fon se len ya ole nau fatino online umal tele a o tato au au nanga na ya mo la to fo yo lo sidi mai tu langa a ole fingol internet ti sa mo ya a pole wifi er tu ainga e mana mier fatu mur fo mi sa mo lo no vinga to na wifi session tu ainga el tato falolo ya eta u ya ile meto ten no foi ma fatu mul fo ina ia ma fai ona sia ke le tato ofisa ya o ma lo si le coverage ile va nga tonu le ye to fale ya na na man to tong ye le o le to installation ya avatu le modem na na avatu asul sa al palaka ya ona ola lola ia le o le wala fai ngo fia na ile ta to to so atu ni wa ona wireless le tato port band o lo fa nga a isa mo ya o le si vaenga na fisidi mei ya le si toa tele ta vaifa mai kone ale maa no si o le o le tatou por pen fui lea e pe ya ini ni usila e na o to tonu ar tau fali ya e masalo e au fo ya i tau tua oi ya mo tatou sa mua ya tau tua na fai tau a inga fao ngala vana a uan tau afo tua oi password walo no inga umai beel makamaka ngā tv la fai ya uta fo tau fali e sa fa fai pala poto poto e si on tau fali ya la fao ngala tau wifi se asa la tau vai New Zealand e le mena a tatou numai tau vai e tupu sa mua pe a watu fuita miti vamai Olmatu password le ta to fio mai fa ongale.
0: Yes. Sarile. Ya, lele o ara ni sibaya nga wa telefone sin ya ya ta to vai sa sala pa mai sibaya nga mal ta to talo po a mai fa mol mole.
1: Ta mai ta la fisia. O le ua ola ta to website tlmarketing.co.nz. I am a Google TL marketing. Now, what's out? Do not that website. One fine name. On a Alu Sao, do website. O Kailo Vayesi, Vaisa Salapa, Olo Vai Tumbling Yatongi online, ya on a center to La Yel Mato Finga Paanga, a Malay New Zealand Post. I have a telefianga online, ya Avayota to the West, ya I for Tato Fallo Lord to Sam Mau. Mo tatou le East, ya nga e for tatou Pacific Bites. Nai nai le I le falolo I GI, le vayanga le sa yai, yal tatou falolo Tasi Market. Yo tatou manwewa, ya nga e for nale Serve With Love, I nai Myers Road, ya nai e falolo le fionga ya taito. Ya enfayon fatau e tatou vai. Au tatou Australia, America, fea la vore tfano longo me yai. Anga isa alungar tato website at TL Marketing yo nala umfaina tongi online nai after I tell it away more matu wavano in the ne yasu
0: tai
1: ya manuia foi fufuanga lo tapena tuya in the weekend
0: tai lao fa tele fa la bebe manuia foi fai van ne yasu manuia foi fai ungar vayasu a la fiang a la bebe chuna tari lele al pule digisel ina wato e fabino tolo tona talo le chula iva tapena vai masauri mai mo taro tal fo singa se yuli umalaum pia maya fa fianga pati tali mayam

0: Tarafalava o David Tuale nei olo e faafonga mai pei le Radio Samoa tasilima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafonga ma lau faasausaunga.
1: O se vainga lenei telefou mōni ni tai au mai a te roa ni sila I a wafuelo nofo tāpoi mai faafonga mai am. Oi la toi langa longa ina le tula fono tau faofi na ia faa tula fono ina ia na faa manino faa tula ngana tau ina ia po terms o le tamaa tae maleli wala tu fali ai o se tulanga lea il faa manino ina ai o patio I tua ngai wala tu faa matala ina ia o se tula fono fe vai vai inga male tutu mawai lava I tari tonu ngatuai o le tula fono sa tu sia le tamaa tae faipule le New Zealand First Cheney McCroft sa pasir fai tonga mo mo parlamento le solulu ma ole atu ina tu nene nga se sengar komiti fil filial parlamento ole tu la fono tau fa ofi ale legislation definitions of woman and man amendment bill ole fa manino ai le tu la fono o se tanga te matua sa ola mai ste mai tai an adult human biological female masi tanga te oseli sa ola mai oseli faria e McCroft o se tūlanga a veai mo se tamaitai wo so fa ia, ma o lea tūla fono o lea faa manino inai, ma faa wawai. Ta ia faa sino ai, se faa unga maa wai, sa faa ia faa masino ngā wā peritani le tosanga umu vai. Lea sa maa wai, o le faa upungo le tamaitai ave lea li tangata sa whanau mai, o le tamaitai. Ma ia taa wai, ia tatawa na ia li tatunungo o tangata ni usila. O alatu faa la tonga maringa ngana o alatu tūla fono, ia faa ilo aile mea mūni. O lea tū la fono wa langolongoina li tamaitai fai pula le National, Nicola Creek, o le minsta fo yo tamaitai matina. Ai oi tua ngai wala to faali e te tau le malo na tau la ime a tungaru e le tunu e peo le tau le soi fuanga. Faali e le tamaitai fai pula le leipa Camilla Village, o se tū la fono la faa vai le ti ngā I tangata kei, ma se tū la fono e le mafai na faa ngai oi. O se whae unga e tasi sa fevesia iai, mo le ave o le whae mōmua, I le sāo fia I vaila au mōre ngāse ngāse o le sukalua po le type 2 diabetes, mō tanga te mōri ma le Pasifika, ua whae lo ai tūlanga le lei, e whae sāo ina iso I fua e pētai. Ua tālo sanga I le kampani e whae tupina vaila au whae fōma I le Pharmac e ave e sea le sāo fianga. Ua tālo sanga ina le Pharmac I le whaalau te leino le sāo fia I vaila au e tolu o le mai suka e lua po le type 2 diabetes, mai ia au kusu. Ma le wha moe moe e silia ma le se fulua feis tangato la penfiti mai ai. Ai ore ngāse senga o maenga e mana o mia po criteria, lea e mawhaiona sāo fia I eitanga te maori ma le Pasifika o le a avesea. O le vaila au o le Chedians e au fia I vaila au sā whātupina le Pharmac e le ruafi ma le rufutasi, I le wha mua mua le sāo fia iai e avele itang te maoni ma le Pasifika. I sua sua ngana te mai nei, sa alo miaina I le dia pelotikia ma taitaia e le tamaita I fō mai Dr. Lina Sherpolis o le University of Waikato. Sa mawai o le vaila au o le sodium glucose co-transporter lua, wailuai o le SGLT2, E tele atu se lelei e tō iti iti ai le lamati o le whanoi o soi fua o tangta maoni ma le Pasifika mai le suka. O le suita I te fono o le mahitahi mate huka, le whalab tonga o au le mai suka le National Diabetes Network, Dr. Ryan Paul sa ia longo ai lelei tio ni sila. A whaia e bawe whaia tong fitinga I neiwe la au, o le ama whaia o na tolo ia tong fitinga o le whamamai no toto po dialysis, I le otu lava se fulu lima tau sanga. E tu sa mali to tasi mali sfulu lua tanga te maori, ai to tasi mali to fitu tanga te Pasifika e a fiel suka, pe a wha tu sa tisa tu lea ili to tasi mali to lua sfulu o tanga te papalangi. Whare Dr. Paul, e re na o tanga te maori mali Pasifika e fōringa mai e tele atu ila tu e a fiel mai suka lua, type 2 diabetes, ai o le teimi la vai a fiai e le ila loifu. Mali whaaluaina e tele tuele tūlanga e a fiai isi a fianga mai na mai suka, ma mali liwai. Wa awai atu nei ia ni usila isi atu nufawa o malo e fai joi non e minstar pui pui ngā wao Israelu ma iwa nei fo ina samani atu ia le ampasa o Israelu mbore fao o iai ole avea I. O se ata video sa faali ele di minstar e tama pen kever o fai loai o faa amu amu tanga te te elu ngore vaa sa tau fia fita Israelu. Sa maa fo ina fai joi nei atu nufawa o malo ila sona nafi. Ole at the video sa faria it not the tail to tulimola tulima sa saya. A fo fo em fo ya ia pen cover. Sa watu oni to marlosi. I say va ila ia ile me oye nei. Ele oni toa. Oni tanga tela ngolo ina fainga fa tu far velave. Sa ye to fa soi na to ile at mas fa upunga welcome to Israel. Is a farm talanga to see a lungori to la wori exa fa ia ile minister va fa fo ni. Sila va vasa mane Winston Peters. If I join a new sila, you'll have me up and cover. Or it will sang at Tulwai. Safa Mount Sia is a tapu vasanga ile minister Israel. Or no, the fire my new sila, or no, on a fire malay law, malona fa mamma sangena. Or it will sing or feel a woman a pui puinga. Ma ave saying you have a no lay more for phone is state to salua fa vaina va Israel, ma Palestina. Fadi appears. Olo ya de famo e moengo di sila ya Israel e usta imta fa yo fa tu la fono fa va ma lo e al fiai molola tu tu singo la tu ni tanga tu sila o a wa ile fo lo ngo te teo fo va ya Israel o le tapo inga Christiano le Plymouth Brethren Christian Church po le PBCC wala tu fa manatio la tu suita po e de tawana vesia la tu meo la fa fanga tausi po pets. Ile mai ai o sio so fa inga se tai fau o stama i titi australia le masino mo vai. O le tai fau sa o na ina se tasio le ulotu ale PBCC, le sa i loa mua muai o le exclusive preferen. O le tama i titi sa o sfa i le tai fau e pēna li putea australia e tutono se sui o le aing o le tai ulu. O le ta po inga Bruce Harris e o ngonga ni manu o sa fiai i fo linga mamana o miesta o tonga. Sa faita winai ele tapo inga estusi ana au tapo elimus fulua fila rolani ato ele amatango me matau yain. O le teo sio me o le fafanga e manino mai ese se. Matapa aina e sui e tutu mau i tulanga e fai e matata inga lei malatu o lotu. Fali ele tapo inga o nina e sui ele tapo inga e tu mau le tau fio latu me o le tau sio lono winga. O le alufia ina leo se falave lave mai a inga le fatua tuanga ma le atua. Ole fa tunu ngalo ia sa la ngai tu ngalo ngai sui mo mo le tapo inga me ola fa no i one ai ile fa la loina le sa la tu fa li ai sa tu pumai ina wo mo mo fa sa ina le tapo inga ia me ola fa fanga la fa i sala wons fulu se me o te ina ele e kale sia sa te ina le tapo inga ile fa tunu ino sui tapo e fa la lo ia la tu me ola fa fanga ini tu i vai la fa mo euthanize a sa longo e ave me ola fa fanga ele o te mara mi tua o i tu sai. E po no fanga falo to fale e ave ai me ona fa fanga. Talonga. O le tomata alor kala puni gele New Zealand Warriors Chanel Harris Davi tole ai to fa alu ele le loi fo mare tasi to sanga ile kala puni sila e tasi. Mo le jamana sanga la na ro. You know my on a say near to fa po pong o le vai te meron fenga in se ia ole le ro fa mare lo fo fitu. Harris Davi te lu sur fitu sanga o le to te sanga mo le muli le nei ona fenga ngo ye nei. Ma ye tiru tiru a ilo nunu mana ini iso kalapu ili maketi o tamata alo. Le sari ipotia ye manao. E faa tapula ale umi ona fenga inga ili nao le taitasi dosanga. Talumai ona muomota alo mole warriors ilo asmariva. Uselau malilua talonga uye ofu ina ili toni inga ale kalapu. Le sasa mina ili selau ona talonga le warriors. Ili talonga male dolphins iwele toni ina masina nei. Ole asu ilo to Samoa. Sa favorite ili eu tapua ili warriors. Ina ua maasaya na mapu ola neitu utina saa. Talonga le lofa malelo fululua, mafa se ese ai male talonga la kapiliki, ai ele tau sanga munimuliane malanga taa miloa ile lolangi, mato e taliu mai ai loa, ile talonga le lofa malelo fulfa, e tasi lava le talonga ma i talonga umale warisa le taloa ile lofa malelo fulima, le ai valu skoa sa ia mawaina i talonga le sulfa, ma ufa amaoni aina, e matua i taa watele nona sao ili faa to sina le waris, o lo faa sona ne. Ia male afara ura kapi ele Harrigan's area tana a area tara e nari. O le atu ua nele lo mwe Wellington ele faa ingwa le tamara sanga supa la kapi pasiko fasolo ne. Aya awa ya tu ka lapu la kapi ele dragons i Wales. O le esu imo mwone to sa mwe lusu vla to sanga sa fifi le Harrigan's ya novema. Lua afi marun fulfa. E o mai le temine ua luas fululo ta longo ta aloain. Ai li awa ya tu le Harrigan's ata aloain mwone mwana pasifika. Ina ua maa ale ona ta'alo mo le Crusaders, leesa ave ma maa ngole awal Canterbury, faa lima ona manu malo e champino supala kapi. Sa ta'alo mo le awal Canterbury, li ta'amur sanga o fai tumalo le NPC, faa pe ma le awal Hawke's Bay, le lua champini sa manu malo ili Canterbury, ma le tari tali Renfrew Shield. E iwa ta alo ngasa ia ofuina ni toni ngana man Samoa, ma ta alo ai mori ta amrasangari pora rangi rafe ma le futolo. E na ring, sa ta alo mori au lakapia ni usila ilalo luas futesanga, e le luafe sifuruono ma le luafe sulfitu. Ma le tomatai ta alo la ulo mo mora au lakapia te tofitu ni usila Mikaela Break. Wa fata oto e toi tell you my nail awa le Black Fern Sevens. Ile mai aina ta alo ile la kapiliki ma le fana wai ala na pepe. Sa usaini ane e break e se fea ngai ngafou mo le kapi ni usila se iau li ane fai unwa le

0: We ilo ina lava e ao ona toi te wivi mo sona vanua ile au. O break, we ilo te le sao sao male kukua o le tino. Tala nao ne aso, iai le file e mulo mafu fau, ma ima ni wielo waso.
1: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
2: Au kilani saute, usa ili se Samoa oe malo ai. Ole Enterprise Motor Group Manukau o lau fale tāwale wha moe moe. E tele tāwale matang o fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mō oe, mō si tāwale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road i nei Manukau. Asies fō ile upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pē wala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fā. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale.
3: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tau te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono onu fa fa. Lua fitu fitu ono onu fa fa. Mo le Shine Dental. E iaiaia inga fa pito.
4: Mō ta penanga o fa amoe moe te tele. Fa fisota ai le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh, ile o lua lua, lima tasi o, lima iwa lua tolu. O lua lua, lima tasi o, lima iwa lua tolu.
5: E te sila fio watatala ina neile sand balmo.

fata lo for song a pangai and lot to cha se fa for my oisier o america lo fatu ayu fal to cha mor tanga le olia anginga to ala mali ma lor si fo manuia sangato lungia ma lor si fo uso lo fatu nei tai fo ya and hatessa seta filippo tenicelli fa mai sa idi mo mor malo le tua ma ta yo no to su tolo ma fu angre na Olo tanto yel nena no lang amene. Kala mo fa fong ban nei tai mo tai ma eva mail dar bo klame. Pese le mo.

0: Le wa tu le mate bo le wa tu le fo cha yo se fo mal fa minute che le tu las folo. Ta tu te mina lo wa ye lu ngol tu tu bla ngal si fong al video samo ta slim of cholo amo. Ya le ma fo bale ta tu wa tu no ita fa fiel kelope. Ta tu le na fo bo so ti tu manga bo ngal ne cha yo fa pe fo le tapo inga na ta tu tu asin sine mo tu malawa. Nothing will ring a toffee let two of my lol tattoo what you know, my mother tattoo for Kremlin Tayao. Yeah, if I want for Fatalo for my fat feel like. You're fat to Lima for Proclamel Malu Tayao, the sooner or to be minimal Proclamel Malu Tayao. I feel for the young man and trust of a Luma Lato Tupel Naye. Yell it all waiting for Nanga Malu Tayao and Niva Yasu. But I'll fat to Malanga Fifi Malanga Faralo. My lord said for Maria Malu for Lang Mama. Lita ya ufuma ni ya suma tango fie le lofo tatu mutaisi de lang ya. Ia leli, mawa lita ya ufu, aso matango fie, wa maye le tuwe fa popo ya solo to se fuma stato wola, fa wawaye o tatu tiute mangarue nga peon tatu ngarue hai, pa pefu ya onga na itamaiti. Ia ma, fi au ma sani lava tato, le fu a alo ti e mwale ya su, ya ai fi fia le loto, leo mfayon tatu tuwe filuai, pa tatu tuwe fa tasin lita ya ufu le lofo leli. Balo foi fatta ia tutta tua mo le neva ia so le sungala e tawai meni mal program mal malu taya uswa il malulu ia ele tu ala bol tau tua mal unanga mal malu ta tua tnu pe ona ye tau tua le bide sa mo ile aso mal aso le awa ta tu se mai mal ta tu fa mal stino le taya io e ta tu pa o fa mal stino lang o fisi malulu o le taya vi vi fo ila lu fa ta simali sungala fa fenga ia wa pa mo ta tu e to lunga fo ta tu bukala mal neva ia so wa ile manga ia a mingoia o le mingoia a mingoi lo chino mingoi lo mafau fau mingoi lo loto mingoi lo wanganga square paling me fatalo fatu lo sungal fa fenga lita fo
1: a fatalo fatu tia malo se fu malo lang e ma malo fu le usun ne baya so ato bi ele lo fo malanga le le tu oi fu fe un ngal benga ne baya so ele fu wa kulata le weekend a tia
0: yo

0: Anaya, waya so malulu ia ile tuan me tuan faya halau sungal fafeng.
1: Iyo tiatia ole malulu ia ia on masan dia ni usila ia ole malulu. Sa ole sika me kieng sa mo samua.
0: I.
1: O feme sa polpusa isa ile ki me lem leo la lereng malulu ni usila.
0: Asa wa. Ahe pe sa ole kama kio pe si se pusa isa ole fa ole me.
1: Ia ole ole fesini ng si si ong kwan malawa kwa o male sika me kieng sa ing usila. Ya sa usika me kieng kwa lem fenga kun malulu sa kunga ya yulai. Ya sa ole fesini long kinga. Kau kau kau apa aku sekarang pusai saya ni allah leh dengan malu lulu aku.
0: Iya.
1: Efek aku lom tua ya leh ye el malu lulu aing malu lulu ingin sih lah boleh.
0: Aku fakir kau kapungir pusai saya kapung ya.
1: El malu lulu ingin sih lah. Iya ya boy. Aku nunggu face of Malostino. Kau nunggu face of Malostino. Iya. Soal balik pusai Mary. Soal balik yang agak gile. Ay nunggu awala. Iya kau soal balik mai kuat. Iya. Kau apa ini tino lah tu ya mai. Mai ta oku ampo il ifenga malolongo tino al tino ampo
0: ah le tawo fo ile lo wala tayao avil fa taile tua mo le malo si fo mo le ola fo mo fa mani anga fo le ni tayao ia le nga to fo ile ia o ru swa i ta to le tayao mo le tayao uman fa fa taile li fa anga yo ilo lo mo ta tu tino ina ia mo se malo si fo fa fo wina le malo si ia tawo no face se ngal wen ala tu yo tatu tino ina ye fanga yoi lo winga fi ala vala te mafu to mai tono lo fale fa finga wen ala tono lo tavale e nga yoi ke alu ma mingo fa pinge yo limai ko lo luri ya ai mose fo da vengo tavale na a pas ye
1: ye wa aber ka wa fa pia ya a kula ya alu lima kase obo ku ya me ka kala ku fa pia
0: ya ya
1: fanga yoi boys ke bi kene lor ke mi pi oso wonga le se a ke oso va fose lo fa kunga le like ape ka kala ke le ke moe lungol lo ya le lo wa ko vala mo le ya o ke minga
0: ya le fa pena ave lo a pas
1: ave pas
0: so se to nga av ta vale
1: o la fa ya ko po ke lo ver pas a
0: ya a le la nga pa nga le pas
1: ke
0: a pa nga le pas fa ko ya lo challenge fa e mama a o mi foi ele ngo pa le malu lu ngo fo fo ngo le mongo
1: a o le mongo ne yo ko jikia mo we nga me nga fa ni ngolo
0: ya nga pa we ngolo mongo ele ma sa ngolo mongo ya ro ngolo mongo ya si ala ku fa ma ko ska ma gigi pa e vong
1: oi osan oi o papa la kal ngom ba papa oskari
0: oi ole ma lang oskari ba okay ya me ana fu ina e ta wele a ya fo malang to ina ni so fo fo nga flying
1: oi ya ba se ko nge silava
0: ya singa mangai kabai
1: ngai kabai kile uskali ya wifi le asine to mai ti am fo fo nga flying
0: ta wa yo le to tu fo ya le to mari ya le to fa ya papa ya ya se si ainga ya ai mari afa pe fa fa la vi me pone ala ya si to mai ti wi Brisbane
1: oi ya se ku Brisbane ya se ku ngai mal pone po si ni fo
0: yo ya wa ya nga
1: yang
0: eh all time so pala wede di to fayo mai umat mit
1: ya yang wa
0: ah ko for kam gi ki malang isa eta wa kai
1: ya
0: eta wa kai gi ki ya o o lo king out fair ah
1: ta oi la las
0: ya
1: ok ka se me ka oskari
0: ya
1: ok ka se me ka oskari
0: ya malang fa malang men ki poki mak
1: eh Olong kain bumbu leh sekali. Kain bumbu leh sekali lah aku wafo. Wafo kini leh sekali lah. Ah, sen.
0: Pakai ini lah, kini pengong wafo leh sekali. Sorry.
1: Wafo kini leh sekali lah. Jadi peluh wafo kau begini. Ah,
0: ini dah esa olas.
1: Ya?
0: Esa olas.
1: Ya.
0: Jangan kain bumbu leh olas.
1: Iya, kain bumbu.
0: Ia mengkuah lah singa fangau yoi wafo. Ngafang oi oi Oscar yang ngadi rumah. Kusala saya wali di rumah Oscar.
1: Evaga oli faga oi.
0: Ngadi
1: rumah. Oi jawa isli. Ah. Meu tau elo ofu.
0: Ala kai voi salo longa oi Oscar.
1: Ya.
0: Ngai voi Oscar ia salo longa Oscar.
1: Ku ofu salo longa kire Oscar.
0: Poke era ku. Poke era ku la po Oscar ia san.
1: Eh, jadi, alu guys isai.
2: Ya.
0: Ah, Emo kigo gira ko ya. Era ke ya lu pisper fa pe. Eh, okas ya Oscar. Ya, vanya tu famastino.
1: Kau lela pigia kau nungal ko fa.
0: Ya, wa pe yang fa mai. O pe yang fa mai yang aku ya ya skin wala sia mai. E un aru pis pela fa pe. O ka se konga. E va pe yo konga.
1: Falo ka ko.
0: Ya, falo lo.
1: Ka ko pigia ko nungal.
0: Ya, ya.
1: Ya, falo.
0: Ngai ya, mangai ya.
1: Gas. Lua. Kolu.
0: Out on fire.
1: Ongo. Hiku. Walu. Iba. Sulu ya lunga
0: ya
1: kas
0: efai mali tatu matua lunga
1: lima
0: lalu
1: fiku
0: lunga
1: lalu
0: lalu
1: sulu
0: lunga ngaya
1: ka kongi fa pe lunga lo lima e pe ya lu le lo ma fonga lo mama ya ka lai lo mama
0: ngayo ngayo
1: kas lua
0: lunga
1: fa
0: ya
1: on fiku bal
0: ya iba sei ka pe ya kuanga ngale anga yo
1: ya kaku
0: lunga lalu
1: dua
0: lunga
1: lalu
0: lima
1: ya
0: lunga lalu
1: kong lunga lalu kas
0: safa ya ilu mofo am fa pe utau ai
1: fa
0: falo lunga
1: ya kosu lunga kas
0: ya anfa pe lunga le moko lalu
1: fa
0: lunga
1: lima ya
0: aya
1: kosu pe lunga
0: aya
1: kas lua
0: ya
1: fa
0: aya
1: lima ya
0: Follow for Pena Tamatau, Lua, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, P milo mai tono lima, milo milo mai tono
1: lima alukua.
0: Ya alu tu fa pea.
1: Lua.
0: Aia.
1: Fa lima
0: ya. Alu tu fa pea.
1: Pevoa ke au.
0: Ya.
1: Ya kongi luma.
0: Luma.
1: Ya.
0: Tamatau. Fa lolo fa pea. Avale.
1: Kol.
0: Tamatau.
1: Lima.
0: Avale. Ya malaya.
1: Ya. Ya. Uwa beu lima. Ya.
0: Lunga.
1: Ya kongi kua.
0: Alu tua. Ya. Sau luma. Pior kakare. Ole kakango fie.
1: Bas.
0: Lea.
1: Lua. Ya.
0: Chua.
1: Pe kai lalo.
0: Bas.
1: Lua
0: ya lunga
1: kol
0: lalo
1: fa lima lunga. Ya ukafa
0: lalo ya
1: gas
0: emilo tutam tago
1: lesiku
0: ya abali
1: gas lua kol
0: ya
1: ya si lunga
0: ya
1: si lunga bai gas
0: ya
1: lua
0: si lunga bai tutam
1: fa
0: alu lunga bai abali
1: ongo
0: si si mari
1: ya
0: ya ba
1: alu ya ukafa
0: si demang ya ya lili
1: kafa
0: aya
1: kafa
0: ya emilo tutam pea kokong
1: kafa
0: kafa
1: ya
0: ton John,
1: Mabekong,
0: facing at Wing, facing at Wing Latino.
1: Mabekong, come on, little way.
0: Now, my photo man, I will turn off a few town on Mabekong, so far. Hello, Fatu Tatu Pang, I don't want to Facebook, I don't want to YouTube late. Tie out.
1: That old boxing.
0: Malo, Malo, say what?
1: Ready? Go.
0: Amalos, Amalos.
1: Go. Fa, Lim, Ong, Fig, Val, Eva, Sful, Kas, Lua, Go. Fa, Lim,
0: Yeah, Failembo, Failembo,
1: Val, Eva, Sful, Kas, Lua, Go. Fa,
0: Lim,
1: Ong, Fig,
0: Rofa,
1: Val, Eva, Sful.
0: Aya.
1: Ah, Baba, come. So I kick up, Baba, come back here.
0: Tell ya, if I tell you, yeah.
1: Lunga, Lunga, Cass,
0: Lua, Lunga,
1: Tell him,
0: Old Lunga,
1: Pig,
0: one, Aya,
1: Evil,
0: Swan, Yo, Yellowsino, from a yoy.
1: Cool, Fa,
0: Yin, Old Self, Fa, Self, Fa,
1: Evil, Swan, Cass,
0: Self, Fa,
1: Old, Fa,
0: Lunga,
1: Old, Pig,
0: Ayoy, from a yoy,
1: Evil, Swan,
0: yeah, Yoy, Mangaya, Mangaya, Malos, Malos. Alos,
1: Mamma Kung, ya hook,
0: ya
1: kas,
0: tafa,
1: kum,
0: tafa,
1: lim,
0: gamba, famigoi, as a five, having going a pair,
1: full, kas, lo,
0: fail him,
1: fa, lim,
0: aya,
1: thick, one, eva,
0: ya, seki, seki, seki,
1: kum, fa,
0: mala, ya,
1: on, thick, one,
0: ya,
1: eva, full,
0: ya, lo, malo, malos, malos,
1: go, you sat off on a little
0: luma, ya, sound with that lima,
1: ya, ready.
0: Ya,
1: kum, kas, lua,
0: lunga,
1: kum, fa,
0: itu yang lumayan, pa,
1: fik,
0: sah fa, pel, cawal,
1: sul, kas,
2: Lunga, go, fa, lim, ong,
0: aya, maya,
2: one, Iva, sun,
0: Lunga,
2: lua, go,
0: fa, lunga,
2: lim, ong, fig, one, Iva,
0: aya, maya, ya, ya,
2: seki,
0: ya,
2: seki, seki, ya,
0: seki, seki,
2: ku ilalo,
0: ya, ilalo, kesalo, lo, fa, sal, fa, peorima,
2: lim,
0: ya, lunga, lo, forma, fa, lo, lo, fa, ilalo,
2: kes,
0: lo, kos, kos, sal, fa, tea,
2: nim,
0: ong, aya,
2: fig,
0: yo ye yalo chino
2: full
0: ya mangaya
2: mai gong
0: a we don
2: ya kam kuwa pe koso mai kuwa
0: to se tua
2: sa o le kuwa koso mai really ko kas
0: yo o longa me vela ya
2: pa lima ong ya
0: mangaya mangaya
2: iva full kas
0: lua
2: kon pa
0: aya aya
2: fik wan iva full kas lua
0: aya mangaya atalo fa china china
2: ong
0: Tama fi ala bana te supa bayai. Ata lo fa tu ta tu proclame malo fa malos. Alo fa la yo ya u tau au mo au.
2: Con ka lumba koso numa. Alo numa ko au leva ngai ka oku.
0: Ya.
2: Ready?
0: Lunga.
2: Kas lua.
0: La lu.
2: Fa.
0: Lunga.
2: Om.
0: E fa ya. Ya.
2: Iba.
0: Lunga.
2: Kas
0: lunga. La lu.
2: Fa.
0: Lunga.
2: Om.
0: La lu.
2: Fa.
0: Lunga.
2: Iba.
0: La lu. Mangaya, mangaya.
2: Mangaya. Vai. Koso ma pe lunga ka au. Berki ngau kau aku well ready go kas
0: vale
2: kul fa
0: vale
2: lim
0: ong vale
2: valu
0: iba
2: vale
0: kul
2: kas
0: vale
2: lu kul
0: lunga
2: lim
0: ong lunga
2: fik
0: van lunga
2: iba sul
0: lunga ya ngavale
2: ready tau go
0: kas lunga
2: lu kul
0: fa maya
2: ong
0: fik seki
2: iba sul
0: kas seki
2: lu kul fa lim
0: alos
2: fik
0: alos
2: Iba, solo.
0: Iba,
2: Alo vai, kas.
0: Ya.
2: Lua.
0: Si fila, nunga kamare. Baga yala kamare.
2: Lima.
0: Fai nebu.
2: Fiku. Vanu.
0: Afa pe nebu. Fai na si iyo wao. Tamam tina. Yangan palo lo. Afa pe luma.
2: Kon.
0: Alo lo. Afa pe luma wao.
2: Ong.
0: Ya lim fai na si iduma.
2: Vanu. Iba.
0: Ya.
2: Fulu.
0: Ya. Vai. Ya.
2: Kango yau kafa. Asao.
0: Apa yau chafa.
2: Apa yau kafa. Fai lumu ngaba. Ready. Go.
0: Ya. Kas. Ali yau chafa.
2: Kon.
0: Ngoi yau chafa.
2: Umu.
0: Wao. Chafa lumu ngaba e. Fanga yoi.
2: Full
0: ad
2: kas lua
0: ayoy
2: fa
0: lim
2: ayoy
0: ong
2: fik wan
0: ayoy
2: iba full ya
0: ya
2: ama bea sau lunga vai
0: ya sau vai ya si lunga
2: ha
0: ready toma tua ya
2: kasi
0: ya lunga si ya nu fa pea
2: fa
0: si nu fa pea
2: lima ong
0: ya
2: fik wan
0: ya lunga lu fa pea
2: full kas
0: ayo tanga tata ma tua le fa ya tua
2: lima
0: ong
2: fik
0: Ingat apa ya?
2: Iba.
0: Ya, wah, mangaya. Wah, faham aku ini swingan mangapa? Wah, maka kau ngajur mangapa? Kau dulu, maka aku bayar ingat yang aku.
2: Anu ya. So, halu ngai rumah. Apa yang ngai? Ya. Limbang vanil, vai kamu kau ready? Go.
0: Ya.
2: Kas.
0: Apa ya?
2: Lua.
0: Jadi si ibu apa ya?
2: Ba.
0: Wah ba.
2: Lima. Ong.
0: Si lima.
2: Piku. Wan.
0: Lima.
2: Iba.
0: Full lima.
2: Kas. Lua.
0: Mangaya, mangaya.
2: Ba.
0: Lima.
2: Ong.
0: Iya, aduh lupa.
2: Iba, full.
0: Iya, wah ini bangga ya.
2: Ah,
0: mau bangga ya. Fah, balos.
2: Terus,
0: balos.
2: Aduh bawa, ready, go, gas.
0: Ya, milo, tomtau, milo langga balik,
2: fik,
0: milo tomtau,
2: full,
0: gas. Alu langga balik,
2: gun,
0: fah. Alu tomtau,
2: fik,
0: milo langga balik,
2: full.
0: Iya, alu tomtau.
2: Iya, si iba lunga, koso lunga.
0: Iya,
2: ready, go.
0: Lunga,
2: lua,
0: alu,
2: kon,
0: lunga,
2: nim,
0: alu,
2: om,
0: fik, bye,
2: valu,
0: efai nemu a oia,
2: kas, lua,
0: kon,
2: lima,
0: fa,
2: lim,
0: ya, om, si,
2: fik, valu,
0: ya iya si mi si, ya iya si mi kaku kini fai kaku fai ya beuma, ya iya lo loto,
2: kango luma,
0: ya,
2: ka, bye kango luma, ready, go, kas,
0: ya,
2: lua,
0: kon, lo lo duman bye, ah,
2: lim,
0: falo fa pin duman bye, fik, falo duman bye, fa iro lima,
2: iba. Full.
0: Ya.
2: Kas. Lua.
0: Rol vai.
2: Kon. Fa. lima
0: ya lolo falolo bai
2: bueno
0: ai ya
2: iba fulu
0: ya seki seki
2: ya
0: seki
2: ha
0: ya seki
2: oga ku ya kuro nunga ah ulunga sa fai ulunga bai ya
0: sa fai ya ni fai de tu ta tu matu ya
2: kas
0: ya luma fa pea luma fa pea ta tu matu pe ani fai de tu nunga
2: fa
0: ani fai tu ya
2: lima
0: ai ya ai ya ya alfa pea alfa pea
2: wal
0: tu matu lunga
2: iba
0: lunga
2: sfulunga
0: ya manaya
2: alolo
0: ai ya
2: alolo ko fai de sfulu
0: ya ko sa un la fai de sfulu
2: ah sfulu
0: la fai de sfulu ta tu fai de tu lunga ah
2: ready
0: ya
2: go
0: luma
2: kasi
0: lunga
2: lua
0: luma
2: ko
0: lunga luma lunga ya tafina ya si lunga bai
2: ongo
0: lunga bai
2: fiku
0: si lunga bai
2: walu
0: si lunga bai
2: iba
0: al lunga bai
2: fulu
0: ya malo iyo
2: ya
0: al manga ya
2: ule lunga fulu malo ho
0: ya le la tulunga ya la tu ya malos o la tu ya malos ye tulunga ai ma ta tu ya ma tu ye ya
2: ai
0: de la familia sia de si de si tanga le motato matua
2: morolea saulo ka kupesi ya ready ready go
0: ya falo fa per bai
2: kas
0: luma bai falo fa pea
2: ko
0: e kan falo lo fa pe luma e swini fa pe nuo bai
2: ongo
0: iyo mangaya mangaya
2: valu
0: ngaya
2: iba
0: iya
2: kas
0: iyo
2: lua
0: mangaya mangaya
2: pa
0: lima mangaya mangaya teli ngaya teli
2: valu iba fulu
0: ya
2: ya
0: oma kaka oma oma oma ya malo ya la kulka kopese ah la kulka kopese

Ja, det er fagmålet. Hallo, fagdej. Tak, tak, tak.

0: Alo fam tai tai bol ta chua chiru bol ta chua famar stilo lei chai au via leli. Po ya le vinga le chua. Oh no, po klame chu de mai mo cha chou o wal cha chou o la maluina. Ah. Ya, stay me na. Wat fo ile sit fam tai. On le wo mai le cha chu po klame sit cha si fo cha chu po klame chau o cha chu fli market le chai au. Ya, le wo no le cha chu telefoni cholu fitu fitu cha silimba cholu, cholu fitu fitu cha silimba cholu cha chu laina. Le wa wa no mo malo tatu wa tino ye ni ama fai fo ona tu mai ya tatu olo al nei ta yao le wa wa no tu tatu le na tolu fit fit tasi lima if tolu ya pasta da jalista la ina le ta yao ya olo ma ni fa afu fa te ko lo to tele la tolu ma tu nei cha lo fa tasi ma tsunga fa fenga le sunga ya pelambo pa fa ta ele le sa mo
1: le sa mo ah ma lo fa dang pisi si sa mo
0: ya
1: Mana yo fai pisi sia kuma lo samo.
0: Palor kaka la ku ai olo kalo lenga koko le. Uso palor kaka la ku fang fang olo kalo lenga kor ka usangan sa.
1: Iya, olo fang la kulo ai ngan to kalo la mtang kalo usang.
0: Lo java basta.
1: Fini market ta lo fa. Sa no mai.
2: Iya, sa lo fa, iya. E e ko ngai e fi fa ka u fa mole mole e la popo ai lua.
1: Ne ta mole un numero fa mole mole, tina?
2: Iya, on fa e mai la fa mole mole. Ya ole olua kasi o fa o ungu fa di mamadu.
1: Te sautasi numele tina fa mole?
2: Olua kasi o fa o ungu fa di mamadu.
1: Ya, faftai. Finima keta lofa sa unumai?
3: Ma lozo e fua lo suma. Ya lo mo ya kia ule fritz la iki ki vode leo nga mo se a inga la kola iki. Ole fritz. Ele o se fritz freezer. Ai se sima nga nga mea nga inga kong fai nga vidi mela ia ka ungu fie lava maha wai se si ole o lua fiku fa lima fiku lima o ngoi vakolu o lua fiku fa lima fiku lima o ngoi vakolu fa tai lava
1: tai pini ma keta lo fa sa no mai
4: ma lo le se kumonguia lo sumal papilai
1: ia sa no mai
4: Ora ka fili maki kire kau a waku fa mon mole lo.
1: Ya sa no mai.
4: Me ye fi fa kau. Ola pusa aisa ka mai pusa aisa. Lai kiki. Ol masin ka mea. Ma u lau lau ia la poko poko. Ya mai sia me kelele I. Ai le lelo wala au mai le. Ale o lu kas. Over one. Kasi lu lu di mafa. O lu kasi over one. Kasi lu lu di mafa. Afkai lo sungal fa fenga ngalo fa kutia mangu ya das afkai
1: de fo fli maketa lo fa sono mai
4: ba de fo ola u fli maket ki ole ko kosa
1: oi la kosu se me me lo oksam
4: allo allo
1: allo
0: ya sono mai
4: mo ko kosa mo ko makka
0: ya bala mal jatu duo duo tasrimo chon fa mol moli jatu bala
1: Pilih bagi kita lo pasang nombai.
5: Halo, saya fua langsung alfa fengai nama lau swakop.
1: Ya.
5: Oleh lau pilih bagi kita mule oleh mobil oleh sink. Sink fua ngale full makama ya oleh sekira esawi merkio akama. Ia memori fua ngai oleh kongo sink. Ia ngai kongo fale ia pea ngai fua ilalo se slip out. Se solo momi ya se palama fua ngale bebiri meka fua ngale palama mengamia. Ia masih se aingo lo suai. Ia mese kau se kau kalfiangai kere ko se kau kalfiangai ya de nga ya nga lai kakira lau karang ya ma malau unit et cv ya e sore tla kamanga mama ya po ai foye si manga mese unit ya nga ifal kekele ya kakie vo lau karat wo le fanga ya vini mela ngu mela le oru o fa ka skol ongo ongo o i fiku oru o fa ka skol ongo ongo o i fiku Pastai lava manuia lo weekend.
1: Dai. Ni maketa lo fosa uno mai.
6: E la mano se fu o la u maketi o lo yela ka vale o lo fia pa ka o le ve fu e di conca ya Malaysia u maki fa mole o ma mi se kanga ka e da fie ina le ku ngamengi o pusa isa fa mole ya fa soka i mela ngu mela o lua o fa ka su valu lua lua lua siku siku siku o le o lua o fa ka su valu lua lua lua siku siku hasta ila va mole no
1: tai what to mudi pili ma ke talofa sa no mai talofa
7: hello
1: ya sa no mai pili ma ke sa no mai
7: e pa mon mole o lo e si fatta o tu fa mon mole o fa lai o ga o ya me se fo ya ulo ya me se fo tv ma pu sa isa fa mon mole ya o mac ya fa mon mole ma la ka ven fa mon mole vi ka ka o fa mon mole no
1: ta mon numero
7: o do tasi o valu tasi valu valu fa valu fa mot
0: onai fo wa fa lai da suma
7: ta o le ya le sa ta nga nga le yo me se fa lai ka mon mulira
1: e fa fe ulo e fo
0: o king o ulo mo kwa el tal tal besta mal aua pasta ole e la falta tu temia mana ya o e ta wo ya me sala mo la fo fa lai nga o fa lai nga mo wala ulo ya ma ma fa lai
1: le la pe ba kwere lego vinga fiu ga ka fu
0: de ai te do ala nga lawa a oni fala i fo moni afu mai onga am fo ta pengi onga mu si ke wa mangi ai ke wa kan kuli a o le ai la
1: le ai la
0: ku sa alu ai kuli ko ko fo si ama no bel ta tu leina tolu fit fit tasini mo tolu tolu fit fit tasini mo tolu o le ta mai ta bale o le kids ta mai ta bale fa pensi no fi ta ma ta ngo fi o le ta usanga ta bale lu afi le le uma pepa no ke uma pepa uma fo ina fai ia le food service la le li ta vale ai mo ila tuwe ai me se aka mo fingal wenga li usut dayo tong tan pesini wala mo ile olu atasi olu fa fit to far with tolu olu atasi olu fa fit to far with tolu telefoni na e mo wal ta tu ta mo ta vale na al tu ai ngal ta vale ol le misi pisu ol kids ia tu ai ngana le ta tu ta vale ol tu sangal ta vale ol luafe na mi lito lo tio tato pukala mele ita yao tato tani stava lau le mana ya lita yao lo sunga fafenga ingo le to telefo na ita mamtina matu o lo o ma uwa mali tato wa sumpa na ita yao ya uwa mwa ufo ni si fasili nga mali si fo ni ya so fo upasta
1: tia le isi me si le mwa na ita mamtina matu wa sfa malo stino ta yao ali wala to breakfast ya beo umwa fo breakfast ya lo le to fakin kalir kain bifo ili le wa ye si like breakfast hoy ngali bo umbal breakfast ni tayo ya kay bilal se fulo ngal sukas ya ko ole ko fa di si breakfast hoy ngali apu ol boli ol ya tamalanga lenga se kia yang ngeng ko ing mangal umak ko umur sukas ya alu lu mar kamang
0: le wai list aval ole to fa mai lu sunga fa fing
1: pini makit talo fa sunga mai
8: ol mesin ta mea ole fiku fiku ke chile le mesingi e ai mal pusa esa tatia lo le lei sta mal pusa esa ole ti fritz e a mambole tele o tingi mo le lei ya a le lei la fai mo e sa ole fatta una pista un fie la ma e fai ma oi ya vini mai ya ule ele lua balu fao iva ni ma o balu iva lua baru fa ongo iva lima o baru iva ya pole o lua o fa tasi o tasi fa iva lua o lua o fa tasi o tasi fa iva lua o ya vili maya o itawo meana pasepe ise meete mana oya faptai lava tia tia
0: tai mani faptai au ya wa tawu ngol tatu fili market timol fa fungol tatu watinu ya ayo tawu fu ilemo tanto polis fa bopongol vas fo lo fo malanga lo tatu mutesi langi tatu pokala me fili market ti ngol tatu ri de samo taimi fa pende ala uma ye mai so lo ya mo tanto ale fa taina me ya tatu tanga tama tu ai me se fo ilatu fa ngai non tatu fa mas tino
1: ya
0: so lili
1: yo ti ti si dia asu fu mo le so lili ya bo sing fa sin ngam malo si mo ngai tinam tama ma tu ya tapi naila le boleh salok ya boleh la salok ya la mo kwase kia ya la sung fu ya ka pengel ba ya so atu fi am ngal
0: ah
1: fu ngal le ya wale le ba ya so atu fi am ngal wen ngai mesu ka pengel ngam bo sung wale ngal le ka pengel ba ya so fi am ngal wen ya si ron ta pengel wa ya ta po inga ya sa
0: Let you yell, so Vadilia, so bless while money, but tell my name for Fanon, it I am only so.
1: My, I power mill for your food, my funk. Then I'm mad. As a valley of a pillar, a bit to in the Malunko, Lunga Kangalu, Paul, Yafifa Lila, go of Muffin Fun.
0: Ma futa wana ita tu wainga sa mo lita yao mo nba futa fapta itele niso ila tu olo fia ngai maltau si ina na ita tu tangata matua ya ea ngalfa malastina mo la hatu matua ya lea la sa fata wainga lita tu pokalame lita yao ae fapta ifu ila usunga lfafi ngai wate leo tu tuono amri piso la unga aluenga ae wafa vanga vanga maila vono lu manatu lita tu watinu malita awal so ifu maano lo ina lo tau mamori atu ya ufata siya malita la li.
1: Yes, I'll tell you, I don't know, I can come back, was a fellow, I came in a buy for exercise. You prove for sitting here, Paul, me, what he care? Yeah, fat, we let him make us retire and refile, let him make us retire, Malo, let you, I refire, yeah, like we give by, yeah, kill, I work with a four window, look out there, but one bear from Malo, sit that, yeah, I may say, I come, I'm making a macu, sitting here, my put a Facebook, I'm at work. Wa me pe va fa me se wa ya ku pe va fanga ka fanga stinga se ko inga ya ska mate ti
0: fa lo ka ka maku ala ya
1: o va ku le yo ko ko ki ya a u ka lo ki ki vlexes ye mo sa lo ko ko ale ale ko ko
0: ko ko inga maku ala wa
1: ya ai va ka ile tu malos fa ka ya ta tu le ku ngol malos va fo winda e fo ai fo lo sunga ya me so ya
0: ya sa ya wa ya le
1: kau wa ke le ke ka ku me o me fai ya wa le ale o ku sa bal fingalo le tu ya wa fa pe mo ya ku mo ya ku ya wo le au le si ka ya fo ya le pu nga le tu ye fai ko kas
0: cha a
1: ya fa ta le ku le mfa ka ku alfa ya ta ya fa ti no ti tem fai ya ke bi la le o la fa nga lo la le bu
0: ai ya
1: fa nga bu nga me le tu pe o fa ku ka ding me o ma fo me le tu ya ka ku fa nga le ngi la la ngi ka ku ke ke kwa kwa ku nga fam singo ka ku kwa ka ku fai ka kalingi ngam
0: ya palo fam tai ya tatu
1: oi ka ya ku boxing
0: boxing ha
1: ka la ka ku boxing ele fai ala il fai ieri titi la fai oi peri ketus oi le paka bongale ilo le mela le ile siku le ya ia flat push road a o le mkanga kalangol awol la papa akala kala awol la papa hungale le bridge hungale ye ngalang ai fai ka ku boxing kaya. Ole a follow fi
0: man dia ya fa balo foi mari foi le fa ngol vaya sola chom ta pidanga le sai le sungol fa fenga ya
1: ya
0: ya mai se foi fo fangol fa ngol vaya so
1: ta ti ti ya mo foi ya mana tu wal tu tu pu ngol tu e foi langa le to ngol ne vaya so ya fa ta si le tu mo la sunga ya mai se foi fo fang fa tu ka fe lo ka ya wa ka fa ku ngai mo pangi pangi popo
0: pangi popo le cinnamon roll o le ya o le chemin pan
1: chemin pan wa ulal kambanga chairman par nangai sekki al chairman par ke ya ai ta tu felo ile lo famalanga le le tua ile aso fuwa pa fa ta ta ye lo to so fuwa ma so ma tu wala ya a fa fu pa o pa pa fam kalanga ya balu a fa le to fingalo anga le le tua i ta pen penanga mo sa ninga la sa fa u le tua ma ye ile anga le le tua ta tu felo ile so fuwa so fuwa ma i manuia

0: Table wa jilo cho se formal fit to be the talo le jula sumo lua. Tali jula sumo lua na wida fo leo tatu tala mo sambo lona toy fa sala la winna le nei fo ya uli. Apala jini so tatu pa angalo ba fucho mai tafa fir ke lope. Ma lo le ngalu lue. Ini so lantu ola wa fia fio ni so lantu ola ba beau. Ni so atu nu ola fatua ola uli. Ni so lantu ola utai ao. Ma tu nei ola wa mata ona manulu. This is Latu was so la Samunda. In the town of Fana Samoa. Amato in Nate or Lafit to Amalu to the Tayao. Famalos, famalos. I would to fight by buying. Amalot in this or that to Pagalo of Tobay Stanley. Malu love on Sak. Why am I call Yako? Marco, ye mo ya left with my fang fangarni yas. Idia, okay, ya. Idi or Kaimie. Etapo, I thought. Yo e tatu ko kingi e makako lava lava kapinga penga runga dere kako le yo de masinga fu ilia e kaba fu e kalongo aku e pingi e pusa markaba ia fai fai maria la ia testiva fata lo vatu le fara kolongo atu campri au se talia maria tena lo waso tem le ala fata lo vatu ba tango fi vole de yaso lo vatu ba duya ngalu ngalu fe ngai mo chau Mele fai masasa fatalo vatu bafutu bai nai manrewa fatalo vatu single fafinga yalo lani bafutu ya mafoe Bese fola usolo mafutu mai au sitali sidi au sitalia Ya sio la ya tafitu bafutu ya miriamba mbole tolo faanga mo to Wi fi le mo Bisi fo inga lueng alfa mai no tiu te ma favor nei bayaso yo no sa ilo loto pa malos pa na ye yo alfa mal si au le na batona le alta ta yo la ritoliola a pa mal si au na batona le alta la ritoliola bo mombole o le tino tino e o lo tatu fa fitauli tatu tino tino wa tele a tu fa fitauli i lo le tu le tatu ti au au na ya pa o le mana ya la le nga i te mi tatu te fe nga i lo ma fa fitauli O fa peta tu o ka ka se fa fitauli. I wo tatu le tel ton we te le tu le tu le tatu ti au au na yai. I lo fa fitau. Ma na yi ole le a re tu le ola na le la. Pa mal si a wai le ni fu yaso. Ah. No winga la. A lo fa fe ngai la ma se fa fitauli. Po le ase lu tau po le ase tof to fonga le yaso. Se fa fitauli to tonu o lo lo tu fale po tonu la unga wenga. Ia e on sa. Ole tala ye on sa. Ah, ye si silema tino tino ile tua. Ya, ole tua le tatu ti au au na ye. Ole tua te le. Lola tamau ainga. So sorry me ati tatou. Afa pe me tau fasoa au te pupuli. Ole fasoa ia nga unge ia nga o singa kaimu. Ai tino tino imanui e ta pena le tua mo. Ya nga feko, ai no kako markama leo le uki uki al fasoa. Kauri aise mele kaat. Ai vai ide ia oka. Pior kanga kafu ini lufai bema kuwa kau ngare ngase ngase mo. Pior kanga kafu ini wa kuwa kau ngare ngase ngase lema wa ide leyo si kupre ako. Ai ba iya kuwa kau de kau kala. Pi wa ma maka maka ika. Bo or fanga wa ika iya. Kalu kalu wa ide a. Ole si mere ako. Ai aku le county wa ma kuwa ngau ngau iya. Ia e lua na e ola pe te soifua ili leo se mea malo lua ola la yele me ilo lautanga a lei se me lo lima ia e lua ola a yele me lo lima ia e lua fo I ola kamala nga ia tatu lua ola ili le yayo se mea ia tatu fo I ola ia tatu lua fo I ola ili yayo le me tono tatu tanga tupe pele tupe Praise the Lord. Har kako fa fikaya ileli. Ilana fa so motan. Nebele wati lo tose full male lua minute talo late to last full male lua.
1: Ua mafayo na awda tura polo kalame le leimo o ia so taitasi o na ole lango lango malo si ele fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O kalame leimo o e, talo fala. E to o tote lao le pasese o le e jaina. Namatu to what Brisbane. Glasso lowest formal fetu January, lower all lower toll. ele tasi ile au li fa mo e tau nuu i au kilani ile fitu ile afiafi uma le lua i tula o le mātou whainga malanga i lunga le vaini mini mo wa mātou ona tu tu i lalo i ala vaa wa la talasa i au kilani wa mātou vai atu e pei halu solo muli le malele na umi lava ona fata mirmilo i ala vaini lunga o le ea wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuwai i au kilani a vala umai loa le kapten wa le mafai ona matutu la welele ona walolo vaya atoa ya aukilani ona le fa le tono le tau wale angar tau le matu te ta milo milo fa te jale pema fai ona tu la welele ba pele ai io le tai milia ia o su yai le ngona wa ia tu o yai le popo lenga le to tele o tangata ia wa afia tuai mo fo ima ma une ona upunolea ma fai lau te talo. O upu muli muli lao lau te talo. Na ufa pia, lea tu wai. Wai ea, wana o se au au na ea, talo fai, si oto uwa ma si ap whanau. Ai ufa longo atu ufa pia le, pa matalanga, ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi, ilungo le, mato fai nga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sa mwale toru. Pai mai na fa tua tua apara amo ile tua, ona ta ua ilo o ia, o le wua le tua. Ia uinga o le tali na o lau te talu. Na o pese ilava lea. O hau o le wā le atua le taimi atua na mato yei lunga o le vāni mdimo na upese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga i Christete na mato tula o ele ele manuia. O le alava la o te pese pese o hau o le wā le atua. Ia pese roa o oi o le wā le atua. Ma manatua ele lei mo oi.
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleonti. E mawhai foi ona lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
3: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
4: Tātou whamanato le vaiaso o le ngangana Samoa, il e veni Pacific, whaatauso la e au lele lava. Mātango fie la e e le is ese, whaapeo la tautau.